Chile. Mahungu ya misho ya emisori provincial di Maputo. Muhlayi Monica Novela. Kale ka murangelo wa tiku Jwangi Shisanu, akombisa tsalo la ku chavelela ka kereke ya Katolika, ka vakhongeli ni ka tinxaka hinkwato ta Don January Machazi, Bishop Emeritus wa Pemba, a luzeke vutomi sonto leyi hikwalaho ka mavabyi. Ka tsalwa leli, Jwangi Shisanu a vule leswaku Don January a kumeka ka xitshamo lexi kombisaka matimu ya kereke ya Katolika ni ka tiku la Mosambiki, hikuva a veke wun'we kava bishopo va kusangula ku dgoviwa tikweni hi lembe la 1974. Kanzi mana yin'wana, Shisanu a tsundzuke liendzo li endliweke hi Padre January Machazi na Padre Alexandre José Maria dos Santos va kongomeke Tanzania lomu va kumaneke ni varhangeli va Frelimo ku ya va hlengeletana ni varhangeli lavaye a ku va ku kumiwa tindlela ta ntirhisano ka kereke ni mfumo ndhawu ka nkhululeko wa tiko. A doropeni la Lixinga xifundzankulu Niasa, Jalingwi li tisungile ndhawu ka ku liluzile mali ya 90 mil wa timetikali hikwalaho ka leswi chiwaka ntlangu wa ku ganya kumbe wa ku luza. Ku vulavuliwa hi jaha la 22 ya malembe ni manharhu li kumiweke li nga na wutomi mutini wa lona amugangeni wa Inangala a doropeni la Lixinga. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa exifundzankulu Niasa, Nelson de Souza, a vule leswaku leyi i mhaka ya ku sangula na yi paluxiwa maphoyiseni hikwalaho a tsatsiya lavantshwa a kuva va nga tingheniseli ka leswi chiwaka Jogos de Azar leswi lavantshwa va tinghenisela ka swona a kuva va kuma ku humelela vuton'wini hi nkama wutsongo. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku ku heleni ka vhiki ku voneke ku dlawa ka munhu wun'we hi ku hisiwa a xifundza xa Mekanyelas ndzhaku ka ku va a zame ku yiva ka muti wo karhi. Vakhongeli va Isulumani va lomu tikweni ni va matiko ya vundzamani va hlengeletanile ka matsolo a ku va va dyondza tindlela ha tona va nga ta hlengelaka ka mintirho ya ku kombisa kurhula ni mahanyelo manene ka xitshungu. Vakhongeli va Isulumani va vula leswaku va navela xitshungu lexi vumbaneke xi hanyaka ndzeni ka ntwanano ni kurhula na ku vuyisiwa mahanyelo ya tolo. Sheki Aminudini, murhangeli wa Conselho Islâmico de Moçambique, a vula leswaku nhlengeletano leyi i ya xihena ka nhlangano lowu yi endliwaka lembe lin'wana ni lin'wana lomu ndzeni ka masiku mambirhi ku ehleketiwaka hikwalaho ka vubihi lexanisaka xitshungu na ku laveteliwa tindlela ta ku dyondza mahanyelo manene. Murhangeli wa tiku Daniel Chapo a vula leswaku buku lakwe la ku sangula li chiwaka Educativeiro a Presidencia li ni nkongometo wa ku vusa vana va tiku a ku va va nga heli ntamu ku landzeni ka mixuvu ya vona hikwalaho ka swikarhato swa mahanyelo ya siku lin'wana ni lin'wana. Daniel Chapo a vule marito lawa doropeni la Ximoyo xifundzankulu Manika, nkarhi a nga ha bulisana ni vanhu vanyingi lava se va hlayeke buku lakwe ka lona a kombisaka mahanyelo ni vutomi lakwe. Chapo a vule leswaku xin'we ka leswi kombisaka ka leswaku na yena a hundzeka usiwana ni ku xaniseka hileswaku nkarhi a khomiweke ni mamana wakwe ka nyimpi ya va ka xin'wana a hete masiku a nga dlanga nchumu nakona a vula leswaku ku yiviwa ka vanhu loku vonekaka a swi hambananga ni leswi hanyiwaka enyimpini hikwalaho a navela leswaku ku helisiwa a mhaka leyi. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama va vula leswaku wa vumbirhi lweyi doropa la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiku ni 32°C ku landzela Beira na Mpula, Maputo na Ncayincayi ni 29, Pemba na Kilimani 28, Vilankulu 27, Ximoyo na Inyembani 26, kasi Lixinga nga pepela ni 25°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa ave mahungu ya mixo ya emisori provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

otshama ni munhu loko a hlundlisana n'wana mi ni fundhisa vana va mina ni nga dumana Abrahamu a ku ka Xitefu a ku Joabu a ku Ezeli.

8 horas na 33 minutos kunene ke inkama wa kuva hinga sungula amabulu yezu kutani ke nhloko mhaka le hina vela ka kuva hinga bula ha yona ka sikuta namuhla hi le inge ka si hayini kuveni ku tala ka tinghozi ta mimonta mimonta ma hi pfuna loko u chuka le dzosiko u kiyeleliwile u khwele xapa u ya uya xika ka ku kasi dzimeni dza masiku vona leswaku u peleliwile kutani u ta va u khandziya amonta ku va u ya ku beka ka ku kasi kambe heyi a mimonta a mi nandziki mani ha he luva kithini hi mimonta la ku nge ti mimovha ni yo mimovha ni mimonta ya kone leyi vanhu va diba mani kumbe mimovha ya kone ya nan'waka yo kala yi nga tshamisekanga kumbe hi he vafambisi va kone va ku kala hi nga ha tiyanga mafambiseleni ya kone kusa a tinghozi ta mimovha i tinyingi ku masiku lawa hi nga ku wona hayini ka siku lini ku tala ka tinghozi ta mimovha ku masiku la hi nga ku woni ya vugamu hey a hela vanduwe 8284 3480 anga va xini xivangelo hi ku sa switarato hi naswo swo switsongo hi nga naswo mimovha hi nayo ni byo wu tivi ha dyondzisiwa mafambiselo kutani ku nga va ku farata yini xana ke lexi xi va yincaka leswaku ku mimovha mi ta va mi tinghozi ti va ti ri tinyingi.

0: mahungu
1: ndamkela mwingisete haleno hoyo hoyo zishile avshin zishile zishile atana ihina kama voko iso
2: Xana kasi angava yini lexi xi endlaka leswaku tinghozi ta mimonta, tinghozi ta mimova, ti ya mahlweni hikuva ti tala. Inaka, rixile.
3: Rixile, papai.
2: Rixile atana, hi xitirana mani?
3: Alberto Manyo wa Khunguluti.
2: Ina, minjani.
3: Nta utisa sa kuna fika kasi be.
2: Ah, watlasa, watlasa ata.
3: Akuna mba disikulidade nata.
2: Aiko.
3: Eke wa kolega wa wena vo reklamare vali kuni ma disikulidade ka telefone ya mia. Lava emisao nacionali, no kuni wa fonela wa kuni pa telefone ya wena, SMS kanga ben.
2: Vula tata.
3: Ya, nuyela nika tema. Mina ni stivi di saku astututu, sa amba taxi. Na stiva masikura ya ugamo lao. Agora, ambulo kuva donzile kumbe va donzisiwanga ima wonele ya mina swi nga faneli leswaku a swi tututu ima yiwa taxi kumbe xapa tereso ra munhu loyi a famba hi swona tirhweni a tirha hi swona mitirho ya yena ya kaya ka yena tse mavonele ya mina
2: nivuyela
3: ni ka mimovha la a mimovha susu ya heta vanhu de facto hi yini yi kusaka umbenyana ambulo kwa ingenile karta ayela ne akwa ka kufisiwa lani yani a donzisiwa a tika leswi nga donzisa swona na fambisa hi ntamu a mi tsutsuma hi ntamu mi mova a mova nyangwa ka yamba ne le ya tolo papai a mova wa tolo na u nindu segurasa segurasa yini ku ta hawe hambili ti simbele ta ku tiya swinene leswaku hambili ku u bambango kumbe swigodo a wu nga tshoveki ntamu a wu nga tsutsumi hi ntamu ku fana ni movha ya nyamuka a movha wa tolo era 70-80 so mas a wu tiyile hoje dia mimovha ya suna hi ntamo a ya tiyanga vanhu va na responsibilidade vambenyana lava maxapa va fambisa vana potile ya mimovha yinyinxi leka se ri simulelaka yi vitaniwa vanyamisori para swi ta fembangela ku leswaku movha yi famba kahle ha leswi va lava ku yi dyela mali leswi va lava ku dlaya tinyama ni tihomu ni timbuti ni tihuku so
1: impela
3: ya leswo naga a ri simu leswiwingile maswivulavulisaka swona ha a ri fambelani ni mhaka ya masidenti
1: impela
3: amasi masidenti ti ya vhiri ku a nosa responsabilidade
1: ya
3: ti ya vhiri ku ni ku va strato swi nga endliwanga b ni masinari tanye makolana ni nga teka nkarhi ni wisa vamakwiri
1: ekhani ekhani swona
3: loko ni khulumele ku biha na mikombela rivalelo
1: ekhani
3: Yeah.
1: 8 na 42 minutos, 82, 84, 34, 80. E kuva kunene o tihlayela a mavonela yako. Kasi ncini lexi xi encelaka leswaku mimovha, timhangu ta mimovha ti ri ti nyingi, ngofungofu mimota. Rishile. Rishile atana. Mhm.
0: Makhe.
1: Yeso.
0: Amonta.
1: Oh, baki tapse mukile mani. How? Ya. Sinjisa kuba uhifonela. Oito dois, oito quatro, trinta e quatro, oitenta. Me mova madaya. E kuba kunene. Utihlela xa kukasi hi mwingisete hale rishile
4: avuxeni bavaribomo
1: rishile rishile kunene hi xiselana mani
4: u na julisa va mungwambe ka khongo aka bavaribomo a mhaka motitaki a fambisi va motitaki a va na responsabilidade bavaribomo a loko a khome lexiya a xi kota nga ko wa brinkeli xa ku tlanga hi xona
1: ya
4: xa ku xi a fambisa leswi a fambisa vutomi la vanhu a nga koti swona leswi ene loko va famba futhi a va respetari koti ku a va respetari mutikhele vo famba mu hulahula
1: en'wina kwe
4: ya heyi a mhaka ma votirhisaveli problema ngopfu ka tiko la hina leyi leswi tekele henhla ngopfu hi ku hi ganyile ku hi kumi mataxi ya xihantla mazima a ku hanxisa ka kona ku va ku ya tilweni se a hi ku fika lomu huyaka kona ni movha leyi mafambelo ya vona vaxofiri va masiku lawa ha swi katinkombe mava li vona purke hina hi la ku kandzitela swilea dorati ya vufundo funi kurva ku na kurva jani yoliya yin'we anko ni movha ni xitabilidade xa wona loko u vona swaku lani hi swa ni endlaka leswi ha swona wo ku hambela xila xa wena
1: ya hi swo heyi
4: mhaka wona wa mun'we se letinye ke voniwa kahle mhaka ya xitarati mali wun'we ka tiko la hina leyi hi wa hume mali wun'we
1: i nkomu swo
4: kalima
1: ahee ya swa bindza swi nga vevukanga swa kazata a swi na byali hi ku sa hi navela ku va hi nga kuma zengu bya kukazi lebyi byi nga byi taka hi bya swiku a mimovha kumbe hi yona mi nga ni a nandzu kumbe hi he vanhu hi nga ni nandzu kumbe xana mimovha ya kona mi hambiwaka masiku lawa u va hi yoleya swi kotela mpfela swa ku loko a ya gadlaka kukazi wo patlaka movha namuhla kunene lwe kumbe vusiku bya tolo ku xa namuhla makami ya mabizi lana taxi lonla makuhama mbo ya mapfuza kutani ku pfuza ka makami ya lawa ya na dumba swinyingi nange ku dumba swinyingi mpela leswi swi honekeliki ya swinyingi leswi swi honekeliki kutani na swi honekelile makami yawu ya makulu phela ya makulu byi xile
5: avomnini
1: awuxeni awuxeni kokwa allo
5: na ku yingela
1: ina kokwa
5: a ti pusha hina ngongona ku poka lomo
1: a ikhani na hina vutomi nabyo
5: khani ma
1: ina ina
5: ano mili nyana mazinge ikhani le makama moto taxi
1: nso
5: ma accident
1: ngofu ngofu ni mani moto taxi
5: ya sakopa sakopa primeiro porque a vena zilava uma coisa isso tudo isso a vena uma carta de condução a vai angambango. Eu tenho exemplo concreto de jovem. Eu tenho um exemplo concreto de um jovem. É muito lamentável o que nós estamos a assistir aqui. Eu já presenciei a Nilo Raimundo, já presenciei. Entretanto, nem o Vachel é na responsabilidade. Ele é para cá, mas com essa mamota lá, a Vanava está com a escola. Temos que ter responsabilidade porque a autônoma é a chave. As estruturas elas são chaves. Entretanto, a lei é que vai levar a vano. Na boa, na cocaína, o tome. Aí ele deixa o ninguém. Então, como ele deixa a vano, vale na educação cívica. Ou vai à escola, ou vai monitorar, ele deixa a escola, ou vai respeitar a vano. Porque se de verdade, ele não ganha lá, será que está com a vai ninguém. A vano é uma carta de condição, mas vai para gravar. Então, não vou me mover. Eu acho que eu estou com a... Não é que eu comer com a tolo, ou tolo, a beira, e tolo, não é? Vai com a caminhão lá, uma caminhão, porque os caminhões aqui andam em grande velocidade. Não vou uma caminhão.
1: Ah, a tshe mukile mama na bida mbo yangwana. Zwishile. Option. Zwishile.
6: Shile lwom.
1: Zwishile, shile ta.
6: Eh.
1: Eh, shisela na man?
6: O shisela na man bino no vela bola shifuku.
1: A shifuku ndi minjani?
6: Kona shifuku ndi akaya ka nhlatane kumbu.
1: Isona. A dumba maka yezu muta amu ituile tata.
6: Ani ituile. Tata na ame mova. Kote ya ambuwa ben. Nekusai wana wanyingi wanga ni malembe ni malembe ni ino mova yole. Ya amba kama asidenti mashi. Uyone uwane wanu na uwa nga ambu masidenti. Kutiwa atatona uwe. Angani shapa la bole la asungule deve madoshmili ane mova wolo wa khale anjingi ba munu anjingi dipa maju ja ku aparecer mova nyingi ya ambetela masidenti dhele la wana ya major. Então, se tu combate o alien, só que ele é a memória. E a ambição, só se a ambição é pessoa. O grande problema é o mundo, ele é a gente que move na família. A mundo, logo, a família é a mova. A gosungula, logo, a tira a carta, a move, ela só que tem que a camisa a cuir e mover. A automunidade tem que a camisa o caso. Mas o motorista lá na cona. Ava na responsabilidade. Loco, angano e awazar. A gente za cigare a ku zamba ja loko u hamba u beka xitimulante sa nghondo na u le xitaratwini
2: swi ta ku yini
6: loko sarambe munhu loyi a dzahaka na a famba hi minenge wa mu vona na a yencekana a tshuka hlekelela a phakaka vanhu hambiloko a nga ku tivi ja loko a le ndzeni ka vulandi loko a le ndzeni ka vulandi a yenca yi a tshika a vulandi a khoma telefoni a tendeleke a famba hi masenga a movha ku yo a ni swi juli leswi ku dipa vanhu a va fa na yena a fa ja a va motorista lava nga kona swa fana a hi le ka jirasawu za vanhu va ku encekana hambi lava ku va nga fambili movha a tinqondo ta ku tienca swoleswo
2: a tsemakanya xitaratwini
6: ku wena wo valayiwa maxe mhaka swa ku a jirasawu byi da swoleswo
2: hi swo
6: ja tatana liwampo a mimovha yi bo na ntuwene loko wo va na wone njhe leswi loko u le ka radio u tiva ka responsibility u nga tshama na wona wa u fanele u lumbenyana u nga wu vonaka ni mfana wu honekela movha u ku honekela yena munhu wa kona
2: nawe
6: ni nga sali ni nga khalela ligamalana a mhaka yi na mimovha yi ni vanhu
2: ni vanhu hi tlangeli tata
6: a ni mavutisa mbe ni vona
2: inko 8:53. Kambe a hi wu chavi movha loko hi wu langusa hi ku yo lexi na mune wa matihlo xa hi vona le xitaratwini swa ku movha wa phonyoka hi ku sa hambiloko u ta va wu khomile njhini liya wu yi khomile a njhini ya juka yi phonyoka liya a movha wu ku kongoma vhela u nge he swa khombo na kasi a hi swa khombo Zishile.
7: Zishile tata ali bo.
2: Kudene isela na man.
7: A khela buya tsirina le gweva.
2: Ina.
7: Ya. Amaka ya monta. Abano aba jondisiwi ba mabela fundisa swa mataxi bon. Khale vana aba a kotile ba ba jonta. A unga xaya monta ngira swa tino fambisa. Ene futhi a wu nga khwelisi munhu ka monta lowu wa tikwenta a wu famba lowu swaku manjhe sweswi va khwelisa vanhu kwatlo wa vanhu ka monta wun'we va famba hi ndlela ku ha hi yona ene tolo a ku nga na movha munyingi a hi ri swisiwana ka movha a hi konta movha exitaratwini nyamuntlha desevolvimento leyi ya vagebuza hi ni mimovha yinyingi switaratwini biso leswi la ku swita switsongo kumbe movha xa yinyingi anta a va mamonta taxi lawa a va fanele ku ya xikolweni leswaku va ri xipekela xitarati ni kodi ku fuke swoswi a wu tomali u lava tolo manjhe a va yi xikolweni o teka monta a fambisa ku rhandza ka yena a lava va motorista va mimovha e ku tolovela va vona livombo loko a wansati u n'wi byela kaya a loko a ha li muloko a za hlanisa ni xipexi mati loko xa a tolovelile a ta ku komba mati hi nenge hi lawa ya le mati kuke xa a tolovelile
2: a ku komba hi nenge
7: a lava motorista va dyondzisiwa ku fambisa movha va endla ban a tlhela a xava ni refresho a nyika ku xituruturu wakwe leswaku a ta mi dyondzisa ban a loko a huma leya a nga ha swi teki leswiya ja a toloverile hi leswi swi hluphaka vanhu loko a yi li ku valani a tinghozi a ti ta pfumbeka a tinghozi a ti lunganga ta dlaya movha hakunene wa dlaya inkaxawo hi vito ra xixa a xi fanele wa xi nyita pau inkaxawo so vanhu eyi va karhata loko ni majaha hina lawa ma karhata loko va mina ni nga ni xapa nga tshola va madala fanyana nga swilana asi respectari na ndi respect anga khantele kona pakele vhano ani tanga tanga moveni mabinga dela hayi swona hela emakhale khani mambulivo
2: hi tangile tata
7: lakungela vaka xilo xa
2: eso
7: va nwa mbele khani ma
2: rishil
8: Avshin papa.
2: Hey, shisela naman.
8: Kusta normal Francis Mashavala born katko.
2: Kapiko.
8: Na papa.
2: Na.
8: Minna long na kan shengel olo ola wa motuta. Papa wa me. Ai shtu tuta shina nanzu. Ai shtu tuta valungu vashambi be. Alwe angani nanzu mfambisi. Anga tika xitarato hala ka yena hala fasha yena atela munhu langa koma xapakile singwa vhanu ata fika akugunya aloka kugunya wena anga ta vanhu lava ya lwanga ni nanzu imufambisi ashitututu ashina nanzu papa motorist yanga ni nanzu porque atika leswi vanga mbyele so a xikolweni a yenta so tivana na ye a xitaratwe lava moto taxi ne ko do distra da vai kiri xa kusungula ne li sensa ngana lo
2: ngana juma
8: wa swona papa
2: ya
8: ja loko era mavonele ya mina loko ingi la ni vamba ku kora monta le ano ku tiva anda famba na vagoso ku ava hambi monto gama ka zindi avele that unga hatluli para vata khawula lava moto taxi ni vona va movha la porque va fana what's what
2: yeah
8: na hambi loko ya xikolweni lwa moto taxi papa ye aya funda a code ku strada a nyikwa karte ku tsamo a ta tsika kan mamba
2: inkomo so ya hi tlangelile ke ka ku hinkwa vulava va koteki ku va va hi fonela va va hlasa nchumo hi ku hi pfuna leswa ku kasike mhaka yo le hi ta va yincisa ku yini nga hi swincisa ku yini ku va hi heta mhaka le ye kazataka a hebekiseni ma watch yezwe kusa ndzeni ka timinete leti tingetingani hi tava hi kuma a madzungula hey a hi tibosopene mimonta a hi tibosopene mimonta hakunene kusa u ya khandziya laha ya wena na huku wo kahlula kasi yene mpela a tava a tinwela swaku tinwela ata xivhumisa lexi yangi kumbe xana xo va ni timpapa xitapuruma alana a taka ya ku jaja kone a nhloko pfutla
9: Radio Msimbika Maputo
2: Novore za Musambiki a hi zambeni madzungula ya mixulu
10: Mahungu ya mixo xifundza nkulu Maputo mahlayiwa hi David Ntimana nthlano machapu mantshwa matekiwa a xifundzeni xa ka n'wamba xifundza nkulu Maputo ndzeni ka makungu ya ndhawu ivekisiweke ta vukosi hikolaka ku va muganga luyana u endlaka ndzelekano ni tiko ra Afrika-Dzonga a nga zona ekonomika special machapu lawa makatsiwa ka mune wa maparki industrial Mangata simekuwa ka amgange luyana watiko na kukunguatua kwa machapula wa mataikuwa kwa kusui ni 74 mili wa magitari. Maungula wa mapalushuile imisha doro wa shifunza, shaka mwamba Carlos Musanyana. Lana aingeteke kurungula lisha kwa machapula wa yana makati wanakona kaliri sirisungula ke kutira anga rakubinzula ama tisholeira. Musanyana a engete hi ku rungula leswaku makungu lawa ya zona economic special ka n'wamba se ma nyikeriwile ka mfumo nomu lowu ku rindzeriwa ku va ma pasisiwa. Hi makungu lawa, mixadori wa xifundza a rindzela ku va ni mihandzu leyinene ka ta vukosi lani ku nga ta va ka nhlengelo wa n'wamabindzu va matiko ni va tiko ra hina Mozambique na ku rindzeriwa ka ku va ku thoriwa a vanhu vo tala swinene ku yisiwa mahlweni nhluvuko wa tiko. Mimovha yimbirhi ya makamyawu yi pfurhile ndzhaku ka ku va yi chayisanile mugangeni wa Texlong xifundzeni xa ka Matsolo kolomu xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka nhlayo yo rhanga. Mhaka leyi yi humelele madyambu ya tolo lama tshamela ma tsondzomiseke ta mafambele ku ya fika mixo wa namuntlha tanihi ku rungula ka munyikelo mahungu ya maphoyisa ya tavoneleli ra ta mafambela manene a xitaratweni Jose Novele.
11: Angosi leyi yengeke le a xitarato xa mune kusuhi ni simitara la Texlong. Angozi leyi yengeka a ku ni a movha wun'we lowu wa ku tleketla a makromu na wu honekile ka koleyi ka mbangulwana. A movha lowu a wu nga na signal za sound se ku ya a kamyawu lin'wanyani na lona la ku pakela a materiyali wolawo ya ku fana ni kromu ku tlhasa uba andzhaku ka movha wolowani. Ka nghozi leyi ku endleke swa ku a mimovha ya mbizi gama yi kuma a ku pfurha hi mhaka a impact kuya leyi nga endleka kalani ka vanga banana. A ntirho wa phoyisi wa endliwa hikwalaho a mimovha ya famba hi ndlela leyinene se lani hi kombela a ku tsasiya futhi lava va fambaka ni mimovha leyi yikulu ni yin'wanyana ya particular ku laka layitsongo va famba ni matriangulo aleyi yikulu va famba ni makone para loko a mimovha yi kota ku hi honeka alomu xitarateni va kota ku sinalizara para kota ku evitara a tinghozi ta ku fana ni leti. Hikwalaho a ka motorista loyi na nga ba movha lowa na yena a ni ku karhala ni velocidad. Hikwalaho hi kombela swa ku loko va kota va fambisa movha loko va ta swa ku va karhalile va kota ku nyima ka niwa ndhawu va humula se va gama va kontinuara ni viyaji la ka kwafa.
10: Nkarhi wa kona Jose Novela a yisi mahlweni ku va a tsatsiya vachayeli va mimovha a ku va va xixima hinkwato tindlela ta mafambelo manene switaratweni ni ku va va vekisa hinkwaswo leswi swi fanelaka ku va va xi tirhisa loko va li karhi va famba a xitaratweni nkongometini wa ku va va na byalisa a ku va mun'wana a vona xin'wana na xin'wana lexi humelelaka xi tsundzumisaka a matshamela. Jume ra vanhu va khomiwile maphoyisa na va hehliwaka a minandzu ya ku va va li vayivi va swigotso swa ku hambanahambana a switarateni na va tirhisa mabucha a xidorobanini xa Matola leyi xifundzeni xa Bowani. Vanhu lava ka vona ku kumeka vatsongwana va khome wa malembe na manharhu ni van'wana lava a va li karhi nkarhi wa vusiku va tirhisa mabucha lawa va famba va chavisela vanhu va va va tekela a timali kun'we ni matelefoni ndzhaku va baleka. Ndzeni ka mintirho yi endliweke maphoyisa va khomiwile vanhu lava kasi vatsongwana va game ku va va nyikeriwa ka vabyele tanihi ku rungula ka munyikelo mahungu ya maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Carmina Leiti. Nkarhi na kona Carmina Leiti a siye a marito ya ntsatsiyo ka vatswele a ku va va vonelela swinene vatsongwana ku va va nga tinghenisile ka mhaka ya vugevenga ya ku fana ni leyi leti ti nga tshukaka ti hoxela a matshamelo ya vona a vuton'wini hinkwabyo. Vafuyi va le ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputsu va vindlavindleka ku tlakuka ka timhaka ta ku yiviwa ka tihomu a mugangeni lowuyana wa tiko. Mahungu ma tshukuveteriwaka hi Veronica Sidumu.
12: Tanihi ku vula ka vona matshamelo lawa ma tlhelelisa ndzhaku mintirho ya vona na va langutela ku pfuneka ka yona. Tanihi ku vula ka lava buleke ni mintirho ya Radio Mozambique ka nkarhi wa sweswi ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphoyisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga luwana. Vona va kombela nseketelo maphoyisa hakuva wu tlakuxa vuvoneleli engongometweni na ku va ku khalutisiwa mhaka leyi.
10: Muyingiseta ku rhandzeka lawa a ni mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputsu rindzela mun'wana hi nkarhi wu landzelaka ri xile.

0: yindlu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-888 u nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Fazem 2026. Tindela hinkwato. Nan'waka tigamela fazem ricatla 2026. Nongonoko lowu u nyika mukhandlu wa ku kombisa mabindzu ni ku paluxa mintirho ya nkomponi ya wena. Marra kweni ricatla fazem 2026.
3: Tanga hoyo bengiseti va kuzwantseka hile ka nongonoko u kongomaka a fasin 2026 fasin lweyi kunene nga mintizo ya vukombisi bya swixongi ni swiyenco swa ku hambanahambana mintizo mi ta ka sungula hi musumbuluko ataka laha ya a ri katla a xifundzheni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo kunene ke radio Mosambiki emiso provincial Maputo a yence hinkwaswo leswaku a kombisa a swiyenco swa vana va xifundzankulu lexi malwandla lawa manene hinkwaswo leswi va swi bindzulaka a ku va va swi kombisa lahaya a fasin namuntlha hi yamukeli nkomponi kutani hi ta zamba tatana haleni ku va a ti hlaya a va a tshandza leswi a nkomponi yakwe i ya ka i ya kombisa swone ka mintirho ya fasin 2026 Natalio Libombo ka vubindzu no kombisa bya lowu nongonoko halahaya ku na Thomas Buruma hi nge vuyingiseti lebyinene
2: fasin 2026 tindlela hinkwato nan'waka tigamela fasin ricatla 2026
3: impela haleno hi hlayile hi na tatana hi ta va losa i vabidzi va tekeke va longoloka ku va va ta ta kombisa leswi mintizo va mi lulamisisaka xiswona ku kongoma a fasin tata hoyohoyo ha n'wi losa n'wi nga ti tshandza a vito n'wi va n'wi hlaya nkombo leyi n'wi pfakaku yone ni leswi n'wi bekisaka swone ku va n'wi ya swi kombisa ku fasin 2026
4: kani mambo rivito la mina ni Domingos Mukhavele nkomponi ya hina i Metafield Limited leyi kumekaku ka xifundzankulu lexa le Matola amahlantshweni a mitizo leyi ya ku ya yi kombisa a fasin i mitizo leyi a nga ya ka hina hi yencaku siku ni siku a nga makartera ya ku dyondzela ka wona a valuni a nga marimari ya ku hlayisa a mabuku ni ku hlayisa swigondzo swin'wanyana ka mahofisi a meza ya ku tizela ka yona swikritorio a mibedo leyi va hlayisekaka ka yona a timbabya swipiritani leswo hi leswi ya ku ya swi kombisa ka fasin wa lembe lela 2026
3: Isona tata a mintizo yenu mi buya na ku si tlhasa nkamalo wa mi buya na mi fambisa ku yini mi famba njani
4: antizo wa hina wa famba swo swi tiveka ku ka matshamelela hi nga ka wona maji wa famba nawo ntizo eka nkama wolo hi endla a makartera ni mabelixi ni meza bra swikolo
3: mabelixi a nga va le mpyini
4: mabelixi i mibedo leyi ku etlelaku a vanhu va bizi mibedo ya ku tlhatakanyana leyi ku etlelaku vanhu va bizi mun'we wa etlela ka mbangu wa le hansi mun'wanyana etlela ka mbangu wa le henhla
3: lava va n'wi telaka ka nkomponi yenu va swi zandza va teketela hi nkhinkhi leswi mi swi vulaka
4: va xava so ke tengi bala swa ku ka matshamelo hi nga ka vona sweswi a swi fani ni mikama yin'wanyana loko muchumu yi tsutsuma mai va xava
3: n'wi hamba ngopfungopfu swa ku hamba hi mapulango swa na byala ku va n'wi kuma switizo ku va mu ta kota ku va n'wi hamba leswi mi swi mi swi mi swi bilaka
4: Amchimu sosu ya kazata maja ya shkota kuhamba, ya shkota kushava mapulangwe, ya shkota kutisaniwa mwenyani vatiza kuhi mapulangwe, vahishavisela, ine kota kwenja ama kabamintu ya mapulangwe. Sosu stiva apulangwe la shkota kwenja kartera, akamba apulangwe la shkota kwenja sekretare, apulangwe la shkota kwenja ambedu, apulangwe la shkota, apulangwe nchimu lishi ekushitiza senja kumuchumi nyingi kare la shibotsi.
3: Eson, haleno hina tatana Kristofo imuzo ngili wa shingisha kukasika kumponi li tata mzishile hewi ni tizulomu ulanzaka
5: mzishile kumamu mina Kristofo kukane antizulomu ulanzaka antizulomu wanga usaya shoshu kituro kakwezu washitamu, wamemeza, wamakartera ni swin'wana swin'wana swigotsi leswi hambaka
3: swona swa na byala ku hamba ntiso
5: swa fana
3: swa na byala swa lava n'wi tirhisanaka navo hi wani matshamela
5: hi tirhisana bank hi tirhisana bank a swi khale swinyingi a vanhu va ni matshamela ya vona manje hi tirhisana bank
3: hi swona vhiki byi taka ku sungula a fasi mu va byela yini vanhu ni lowu kama va n'wi twaka ba navela ka mintizwini
5: hi va byela leswaku a va tshunzekeli va ta swi vona leswi mahaku swona va ta swi zandza hi hamba michumu ya ku xonga ni michumu vanhu va nyingi va yi dyulaka a va tshunzekeli a ta swi vona
3: hiswona mi tirhisana ngopfungopfu ni vanhu lava ni hlaya lava ngopfungopfu va kumekaka laha ka nkomponi ku va va khuleketela switshamo va khuleketela mimeza njhaninjhani va swi zandza ku va va tirha ntirho
5: va swi zandza va swi zandza ni hlaya leswo kusa hini vatizi va tizaka na hina a manje de 20 yanu a manje de 15 yanu entawu leswi hlaya swaku hi nkama lowu va nga na vona na hini eka va swi zandza i va tiza bene
3: hi swona hi swona hi tlangelele tatana Domingos hi ndlela ya ku va u zamba a va yingiseti u zamba xitshungu a ku va handle ka ku va xi ta n'wi kuma fasi xi ta ku nkomponi yenu u nga xi byela yini
4: leswi ni nga swi byelaka swona leswaku a va tshinzekeli primary provider swi vona a xirhambu xikulu xi le ka varhangeli va swikolo xi le ka varhangeli va mainternato xi le ka varhangeli va swipiritani xi le ka varhangeli va tindhawu tin'wanyana ta ku forma ra vanhu hi mhaka ku a swikolwe a swibedhlela a nga swipiritani a masintru laya ku formara vanhu hi wona ma tirhisanaka ngopfu ni ku xava swigotso hi ntalo ni ku tirhisa swigotso a ku ve va kota ku formara a vanhu lava va va formaraka a nga ve switudanti a nga ve vanhu va nga ka instrução mari hinkwawo lawa endhawu lawa hi vona va nga ni a decision leyi la ku va kota ku xava a michumu ya ku amabindzu lawa ku kota ku a petrexara swikolo swa vona macentro de formação hinkwaswo leswo
3: tata hi kuma magameta musika nongonoko wezo dimeni bya masiku ku nga va ni zwito lebyi u navelaka ku va u nga siyela a va yingiseti tatana Kristofo mazwito ya vugamu navelaka ku va u nga va siyela va yingiseti ngopfungopfu lava va navelaka ku va va ta n'wi vona a fasini
5: leswi a navela ku va byela swaku a va tshunzekile va ta hi vona mitizo leyi hambaka yona i mitizo ya ku saseka mitizo ya ku xonga i swigotso leswi vanhu vanyingi va swi tizisaku aswikolweni aswipiritani ni mitizweni a va tshunzekeli va ta swi vona
3: hiswona vitana dimeni
4: kani mambo hi khensile ngopfu nkama lowu antizo lowu hi wu endle hi le rhandzu hikusa hi na tshemba leswaku a tiko la hina li ngo hluvuka loko li kota a ku ve li postara eka aria le la mabindzu ya ku kota ku bindzu la michumu ku kota ku a vana vezo a va makwezi vezo va kota ku tiformara swikolweni ndhawu hi na tshemba leswaku antizo lowu endlaku wu na lisima hi ndyamu i nchumu lowu u tizaku pra ku pfuna a bindzu bya tiko dzeswo
2: Fasim 2026. Tindlela hinkwato. Na nwaka tigamela Fasim rikata 2026.
3: Hi tlangelile vale kwesu. Nongonongwa namuhla u yima kona. Vhiki titaka hile a Fasim. Hita vonana. Kola haya. Kude kwengeta.

0: Horas na 35 minutos, kunene ke ele kanga moko vai chokotela madzungula a emissora provincial de Maputo e aí a zamba David Ndimana, David Bishile. He ngoyini he wani madzungula lawa mu hi boela kana una muhla ka ngirika Maputo.
1: Rishile Natalie Libombo, Rishile Minseto Kranzeka wa Radio Msambiki Msoro Provincial Maputo Kunene. Imanyengi maungumali la mseke kuwa ikota kuwa ikombisa Minseto wa yena kamishona muntla. Na ingata sungulaka imangu yumeleleke majamba tolo amgangeni wa Texton la mofaleyo. Nzeko kuwa ichesa nide ikumekeke ipura ni bulaula imakamiyangu. Kambe nakona itata ni maungu mangwana lawa ma arungula kakuwa lishina vani kuni kusikitili kutula muno madzana wavanu lawa shansuwe kendambi leswe vula ashifunze nishaka manyisa. Nakona ina maungu mangwana lawa malamseke ya shikalu shumilisu waka batami vale kama ashifunze nishama tutwini. Vafui lava tuhumu iko laka vuyivili dhujia kama tuweni kuwa dhujia ndalaka lava kombe laka akuwa vasegetili wa isha ndla le shikulu nima mwana iku ya ndalaka wana imala mseke kola kufameni kamintiru ya gingirika Maputo na munta.
2: Jingle, come up,
3: we see one at the Chama Voko.
1: Mu Nikelo Mawongo, Emma Puisa, ya Tamafamal Manager Twini. José Novela atsatsia vachayile va mimova akuva valulamisa hinkwaswo switirhi swi fanele kuva swi kumeka ka loko ka muyenzi mun'wana na mun'wana loyi a fambaka hi movha kongometini wa kuva loko ku tshika ku humelela ku onheka movha kumbe ku ni swikarhati swo karhi a kota ku swi tirhisa swikombisi leswi nkongometini wa ku pfumbeka a timhangu ti yaka mahlweni ku voneka marito lawa José Novela ma humelelisa ndzhaku ka mhangu yi vonekeke madyambu ya tolo leyi movha wun'we a wu nyimile emugangeni wa Texton kasi un'wana wa ta se u fika u chayisa hikuva a wu nga na swikombiso leswi a swi kombikisa ku va u nga va ku ni movha lowu nga nyima kumbe u nga onheka phambeni se swoleswo swa vindlavindlekisa a hi tweni marito ya José Novela.
4: Angosi leyi yengeke le a xitrato xa vumune kusuhi ni simitero la Texton. Angozi leyi yengeka a ku ni a movha wun'we lowu wa ku tleketla a makromu na wu honekile ka kole ka mbangu lwani a movha lowu a wu nga na sinali bya sangu se ku ya wuya a kamiyawu lin'wanyani na lona la ku pakela a matirhiyali wolawo ya ku fana ni kromu u tlhasa u ba a ndzhaku ka movha wolowani ka nghozi leyi ku endleke swa ku a mimovha ya mbizi gama yi kuma a ku pfurha hi mhaka a impact tuya leyi nga endleka ka lani ka vanga banana a ntirho wa phoyisi wa endliwa hikwalaho a mimovha ya famba hi ndlela leyinene se lani hi kombela a ku tsatsiya futhi lava va fambaka ni mimovha leyi yikulu ni yin'wanyana ya particular ku laka layitsongo va famba ni matriangulo a leyi yikulu va famba ni makone para loko a mimovha yi kota ku hi honeka alomu xitarateni va kota ku sinalizara para kota ku evitara a tinghozi ta ku fana ni leti hikwalaho a ka motorista loyi na nga ba movha lwa na yena a ni ku karhala ni velocidad nikwalaho hi kombela swaku loko va kota va fambisa movha loko va ta swaku va karhalile va kota ku nyima ka wa ndhawu va humula se va gama va kontinuara ni viage laka kwafa
1: swona timhangu ta mimovha ti yaka mahlweni ku va ti heta a vana va tiko kasi yin'wana mhangu yi vonekeke leyinene vindlavindlekisekaka i vindlavindlekisekaka a maphoyisa a ve mhangu ya humeleleke emugqivela emugangeni wa matutwini Domingo Ximakalani yena hetelaka ni mahungu lawa hi ku hetiseka.
5: Vana vambirhi va luzi vutomi kasi vambeni va ntlhanu na wun'we hi lava kumekeku vavisiwa hikula ka mhangu ya movha leyi vonekeke emugqivela lweyi kufamini kashitaratu sha nhlayo ya kusungula amugangeni wa Zitundu xifundzeni xa Matutwini xifundzeni nkulu Maputo kukaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekeki lavantshwa va nga tindanga ta kusukela 24 ku tlhasa 30 wa malembe a muzhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisi ya xitarato xifundzeni nkulu Maputo Jose Novela a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamelo ya xitarato swi nga xivangelo xa mhangu leyi hikwala ka sweswo Jose Novela wa tsotsiya hinkwavo lava va taka kumeka na va jola ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Ponta do Ouro a ku va va tiva matshamelo ya xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi vekiweke hi nawu.
4: Nghozi leyi ka xifundzankulu leyi ka le ka Matutwini leyi ku endleke nghozi ya ku a movha u diba. Nghozi leyi yi endleka alavo na vafambisa movha va ku kumeke va nga respetari a minawu leyi ya u fambisi movha. Hikwalaho a maphoyisa ma tsundzekele leyi na ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le hoyiti wa vone. Ka nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bezi a van'wanyani va kumeke va tekiwa va ya exibedhlele va lava kota ku va tenderiwa.
5: Kutani a xivangelo xa mhanga xa mhangu leyi ya vexini?
4: A xivangelo xa mhanga xa mhangu leyi hi hlaya swaku i velocidade i xitatile lexi naxona xi byelaka swaku loko munhu a kumeke a famba ka xitrato xo ka nga xi tivi ku jeka a famba a hombe pura kota ku a vonelela swaku hi kwini laha na fanelaka a ku tsutsumisa movha a nkarhi wa yi tenda para i nga koti ku kuma tinghozi leti ta ku fambelana ni xitarato.
5: Hi mazito ya Jose Novela wa mapolisi ya xitarato xifundzankulu Maputo loko a tsutsuya vafambisi va mimovha ku va va mi fambisa hi tindlela tinene swi nga ndlela ku va ku fikeleliwa a timhangu ta mimovha.
1: Man'wana hi teka na wona na Libombo vafuyi va tihomu a mugangeni wa le ka Mahawu a xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo va kombisa ku vindlavindleka lokukulu hi ku tlakuka ka timhaka ta vuyivi bya tihomu na va kombelaka ku va mhaka leyi yi nga tsutsumeliwa swinene hi maphoyisa. Hi mahungu ma taka na Veronica Stumo.
2: Vafuyi va lokalidade la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini va vindlavindleka hikwalaho ka ku yiviwa ka tihomu ka muganga luwana. Tani hi ku vula ka vona matshamelo lawa ma tlhelelisa ndzhaku mintirho ya vona na va langutela ku pfuneka ka yona. Tani hi ku vula ka lava buleke ni mintirho ya Radio Mozambique ka nkarhi wa sweswi ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphoyisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga luwana. Vona va kombela nseketelo wa maphoyisa haku va u tlakuxa vuvoneleli engungometweni na ku va ku khalutisiwa mhaka leyi.
6: Va koho vhela lava ku yiva manje va yiva lomu tikoponi kahlekahle lomu ka hina swisiwana kumbe va swi vona leswaku hako va na nchumu bya va swi kuma na swi nga leswa nchumu va lava leswi swi nga swinyingi bya a n'hweti yi nga hela vhela i zamile timhaka ta ku hi landzisela lomu va nga yiva hi ya kuma swaku lava nga yiva kahlekahle va fana va nkoponi yoleyo va nga khuluma ni vanghani para va ta va ta ta teka swifumo swo leswi va gama java va khomiwa java le jele swinkulu leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leyi la ku na mintirho bya a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kota yi kumisa ku yini a nga swi tivi bya hi leswi swi hambaku u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na vayivi purukambe wo va timbuti va teka
7: vito Fernando Junior Mabuyango a u yivi sweswi hi lendileni ya yini ya swona hikuse hi tatana xitututu va ri ta ku sigera ungana loko parira yini a tihomu leti tivaku ti nghena kwini ala swa ala a jumu mpepe peka swazi a va naswo u yivi ntama a va yiveli ntamu yini tihomu swazi a va yivi tihomu ta ri tihomu ta vona hi va tlherisela lava va ku tomi khatwani ka zona khatwani hi ni marona u nkama ni kama hambaku ni sweswi a tolwa a kumesawa sasawa hi kirera ku ri sasawa va sasawa ya va kreadora va ta ku sigera ku yi nghena kwini a ala hi rikupera ra yini a swifuwo swa mani swa yini a wu n'wi yika n'wana ndhawu ku ra ku pera swifuwo u nga na yini a mvumo va le kekedisiyalo vona swa ku pfumela ku loyi kreador de verdade o napo u nga tsoka se kwalikeri munhu a suka ku se u kreador maxikiri rikupera ro ke a humeaka wini a wu yi tivi hi lwa na swo tshotsi ku mitomi ti nga hala hi va kumile lava nga yi va tona va ri machi swa hi tsandza yini a ku hi ti rikupera ra yini ati homu leti vayivelaka ya tsandza loko vakhoma po ngava va ku muyivhilweni mari tsandza ka yini a ku mukhoma ti tshama na vona mari nawu bona vona hala siku na vafasi u nga teka munhu hala tretament u ta nihale mazelwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri kuperela yini a tihomu letini
2: vafuwi va nga livangani va lokalidadi la ka Mahawu exifundzeni xa Matutwini na va vulavula hikwala ka mhaka ya ku yiviwa ka tihomu yi vonekaka emugangeni luwana.
1: A hi vuyivi ntsena ni timhangu ta mimovha, kambe ku ni swin'wana swi tsakisaka a nga nseketelo lowu u vonekeke emugangeni wa le exikanekisweni xa Xinavani le ka Manyisa, laha ku seketeriweke ku tlula munhu wa madzana wa vatshami va muganga lowuya lava kunene va kumaneke ntixanisa ta ndhambi. Hi tlhela hi mi rhamba Veronica Sidumu hikusa yena a yaka ya vona ekusuhi malandzela ya ntirho lowu. Veronica.
2: Ka swipfuno leswi ku kumeka mpunga, mafurha, tifijau ni swin'wana leswi nyikiweke ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamelo ya nkama. Nseketelo lowu wu humaka hubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa xikanekiso xa Xinavana exifundzeni xa ka Manyisa Izaldo Xaxwayo. Ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana, mfumo ni vanhakulobye va nyikele ku tlula gidi wa swinsinyana a ku va ku pfuxeteriwa leyi hohlokeke hikwala ka swidzedze ni timpfula ti neke emugangeni luwana.
1: Hi swona hi na 9:47 hi kongoma vugan'wini bya ku gemeta gingirika Maputo namuntlha, kambe elivombo wa yitwa mhaka kona leyi humelelaka ya nseketelo lowu ndzhaku ka ku va kunene vatshami va le Xinavana va behuwa hikwalaho ka ku va va navela ku va va seketeliwa ndhambi yo leyi nga yi vona miganga yo tala hi leyi xanisiweke.
0: Impela hi swa lisima ku va a hi Xinavana ntsena minyingi mimbangu leyi kunene vanhu va vilelaka nseketelo o va ku a wu na ku va u kuma nseketelo wa ku va u nyika hinkwavo vanhu nkama wun'we. Na dumba na hini swi ta hi tlhasela dyumeni bya masiku hikusa a nga ha va hi tindhambi leti vanhu ti va kumeki, a nga ha va hi mimoya, a nga ha va ku mudzumukeliwa ka tiyindlo, timhaka tiyinge leti ti humelelaka kutani a va kateke lava swi kote ku va va nyikela nseketelo ka mune wa makume ya mindyangu leyo. Dyumeni bya masiku ma pfumala ha ha twile kola dyumeni siku va nge swi tsama kutani swa sungula ku va swi va kona, kambe a ha le mphovo swi nga si na beka nchumu kutani ndlala yi le yikulu kholomo.
1: Hi swona nkarhi wa kona u tsutsumile hi fanele ku va hi kuma ni leti telelaka ni mitlanga ku tiyisa miri. Stelio Manyisa ya veiwe hi mafambela ya ta mitlanga ku tiyisa miri ku heleni ka vhiki.
8: Ntlawa kwa Stadtsolo wu humelelile mahlweni ka Ferroviario di Maputo ka wun'we ka mitlangu ya ku lumba 16 jornada la Musambola 2026, ntlangu lowu endlekeke a kampu ya Afrin lomu doropeni ra ka Matsolo a xifundzankulu Maputo. Yi tsutsumeliwe hi vaseketeli va mintlawa hayimbirhi lava a va tshemba leswaku wun'we ka mitlawa a wu ta huma na wu humelela. Ku ngheneni ka mitlawa hayimbirhi a ku ni ku ringana hi ku vona a vukulu bya mitlawa ka ta vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko. Kostatsol na Ferroviario di Maputo va ni 10 ra swikotela swa Musambola emakatleni ya mun'we na mun'wana. Hi leswi hi ku pima a mabelela ya mitlawa leyi swi xungameteke ku va vhela yi komba ku ringana. O va leswaku na ku hundza 40 minuti ya nkama ku sungula, Mbili Nelson wa Ferroviario di Maputo hi yena peteke golu a barizini rakwe na zama ku va a tsutsumisa a bola ri hantla ri fika mavokweni ya Vitor Guardarelli na ku ve Vitor se a humelele balizeni. Mtlangu u gamisexe sweswo 1 Kostatsol 0 Ferroviario di Maputo mwinyi wa ndyangu. Magamu ka ntlangu Radio Msambika twe marito ya vutlhavukanyisi bya Ferroviario di Maputo hi vulavula ha Danito Nyamposa na khavukanyisi nandza Mr. Pedro lava vulavuleke hi nlaveko ku va ku hanhla ku cinca a mabelela ya Ferroviari Maputo loko wa ha navela a ku lorha ni xikotela kambe Nyamposa mutlhavukanyisi Danito a vula leswaku hambi va nga swi koti ku teka xikotela kambe va ta swi kota ku va va kola a tipuntu leti ti nga va ningaka mfanelo ku va va kumeka ka musambola lowu taka
9: coach Danito Nyamposa a Ferroviari munkuma ka oitava posição intini mi swikongoma ka ku swi endla ka Ferroviari lweyi na munthla biweke lani kaya 1-0 bom ku phaza mikini
10: e continuar aí primeiro temos que diversificar a camisola de Ferroviário, essa é a primeira coisa, e depois procurarmos fazer os pontos
9: xangana madalanga como madalanga ainda vai all right
10: com Sungula tem que estiva só que bela Ferroviário. Depois tentar a abate ponto só que parece suga aquele lugar de zona porque aquele lugar de zona a dar para Ferroviário. Ferroviário é que é culo, mas ao oitavo lugar, décimo lugar, não é lugar onde que o Ferroviário está. Agora, no que vai controlar a beleza, só a beleza só na multa. Nem certeza, só que o resultado de Magatinho.
9: É beleza com ele, coach?
10: A condicatela, mas o jogador não tem que ter lido. Então,
9: eu não sei se você está com a tela. Achou-me pop sound técnica. Clésio na diversão, segunda parte.
11: Ok. Okay.
9: A ver se estratégia.
10: Não, já é ilusa. É ilusa. O Clésio é avançado. O Clésio sempre tentará o dilar mais jogador à frente para comandar com uma gol. Não vale a pena isso estar avançado no pé da defesa. É ilusa. Lá ninguém chega a chum.
9: Quer mambo? A jornada ali lança lá. Não tem que ser.
10: Continuar a tisa. Controlar a tesa e animar os resultados da Zinela.
9: Macola, nem escotela chama
10: a escotela, pode ligar para mim se escotela, mas uma ponte no campo, uma ponte, agora está ditando a posição Zé.
8: Marito ya Danito Nyamposa mutlhavukanyisi wa Ferroviario di Maputo loko a vulavula hi ku biwa ka ntlawa wakwe hi 0-1 mahlweni ka Coxa Tsolo. Bon, hi tlhelo ra yena Coxa Tsolo hi twe marito ya Isaac de Carvalho e um ka lava vumbaka vutlhavukanyisi bya Coxa Tsolo de Carvalho a humelisa a ku navela ka majaha yakwe ya ku va va teka xikotela xa musambola lweyi kambe wa anakanya leswaku swi ta nonoha kambe ku lorha hi ku lorha.
12: Uma vitória muito difícil, como pode ver, contra Ferroviário que pá, treina aqui e domina melhor o campo em relação ao Coxa Tsolo, mas fomos agressivos, conseguimos a vitória que tanto precisávamos nesse momento. E neste momento temos uma tabela classificativa dos próximos jogos bastante difícil. Temos agora a quarta-feira a Associação Black Bull, que é por sinal líder do campeonato. E tem sido um osso bastante difícil de roer para o Coxa Tsolo, mas estamos aqui. O futebol sempre dá oportunidades e novamente nos traz o Black Bull à nossa frente e vamos tentar ir atrás dessa vitória contra essa equipa que tem sido bastante difícil nos últimos tempos.
8: Marito Isaac de Carvalho, o vatlhavukanyisi va Coxa Tsolo e khale ka mbeli wa Coxa Tsolo ni khale ka mbeli wa timamba loko a vulavula hi ku humelela ka majaha yakwe mahlweni ka Ferroviario di Maputo Nzengere hi 0 i wun'we ka mitlangu na yi lumba 16 jornada ra musambola 2026.
1: Na 9:54 kunene miseto ku rhandzeka leti a yi tilulamisile ku va hi kombisa tona ka siku ra namuntlha hi to tigeme ta kola gingiriki ya Maputo na tali Lubombo hi khensa mbilu ku va swi kotile ku va nyike nkarhi ku va hi ta hlengela swin'we ka nkarhi lwa mixo ni mingiseti wa hina hi gingirika na hi pangalata ni mingiseti wa hina ka ntirho wun'wana wun'wana wu landzaka ka mixo namuntlha wa mavoko
0: i khani swinene David Dimana kunene ke na hine hi yima kola.
3: Gingirika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.

Matrungula nhlekani hi emisoro provincial di Maputo mahlayiwa ha Enyabila. Buku jichiwaka Daniel Francisco Chapo kuhumelela ni yimpi ya muzhangeli muntshwa byi ta haxiwa nhlekanini wolo a xifundzankulu Manika. Ka ntirho wa ku paluxiwa ka buku lebyi nhlekanini wa namuntlha ku ta kumeka muzhangeli wa tiko. Buku lebyi byi tsaliwe ha Lorenzo Lindonde, sekretario di Estado wa xifundzankulu Manika, loyi a hlamuxelaka leswaku a tsale buku lebyi na swisunguli nkameni lowu Daniel Chapo a fa a li muyimeli ku hlawuliwa. A voni ntanga yakwe swirhalanganya leswi swi muyimelaka swa nga muzhangeli wa tiko ni matimba yakwe ku va a kota ku zhangela tiko na a ha li muntshwa swinene. Ntirho lowu wa ku paluxiwa ka buku lebyi u patra swizwo swa mfumo, vazhambiwa, vatirheli va mfumo ni vatikomponi ta vinyi, vadyondzi ni vana va tiko lava navelaka ku ya hlalela ntirho lowu. Maphoyisa ya xifundzankulu Maputo lawa ma vonelelaka ta mafambela manene aswitaratwini ni vatirheli va xitaratu xa N4 va karhi va landza ntirho nkongometeni wa ku pfula mukhandlu a ku va mimovha yi fambafamba ku ntshuxekeni swa wu ka mhangu yi humeleleki vusikwini bya tolo amugangeni wa Mahlantsweni. Mhangu leyi yi vangiwi hi ku gandlana ka makamiya wa mabitsi lawa ntshaku ma pfudzeki, mhaka yi nga karhatisa swinene mafambela manene ya mimovha ni vanhu amugangeni lowuyani ngopfungopfu mixweni wa namuntlha. Muzhangeli wa xiyenge xa vupaluxi bya tidyondzo ka xitshungu na a khumbaka ngopfungopfu ta mafambela manene a xitaratwini a xifundzankulu Maputo, Jose Novela, a vona swa nga xivangelo xa mhangu leyi hi ku tsutsumisa mimovha hi ku tlula mpimo ni ku karhala ka vachayeli va yone. Kusuhi na 3 wa mamidlawu ya vatsongwana ni tintivulani va lomu tikweni va yamukela nseketelo ka swiyenge swa ku hambanahambana leswi pfaka hi ka makungu machiwaka Crianças com Jesus. Intirho lowu kongomaka ku seketela tidyondzo leti lanaka ni mahanyelo manene. Ntirho lowu wu seketela vatsongwana lava feliwiki ni lavaka matshamelo ya ku karhata swinene hi ku yavela makiti lawa ku one ku nga ni switirho swa ku dyondza ha swone ni swin'wana a nga swa lesima ka ngongometo wa ku hlohlotela vatsongwana ku va va ya mahlweni hi ku kumeka ka mintirho ya tidyondzo. Nakone va yamukela tidyondzo ta vumunhu ni vukhongeli a ku va ku lwiwa ni ku va vatsongwana lava va nga tiningenisi ka ku dyaha timbangi ni ku nwa mabyala. Julio Mathavele, muzhangeli wa ntirho lowu, a hlayile leswaku xa lisima hi ku va ku dyondzisiwa vatsongwana lava ndlela ya mahanyelo manene ni ku va hlohlotela leswaku va nga tiningenisi ka mahanyelo ya ku biha ku fana ni vugevengu, ku nwa ni ku dyaha timbangi. Lawa ma hi tlhaselaka hi xifundzankulu Gaza a xifundzha xa Mapai ma hi byela leswaku kusuhi na 600 wa magitari ya mindzwalo ya ku hambanahambana mi dumeliwile swiharhi swa nhova ka nguva ya nyan'waka ya ta vutshimi. I mindzwalo leyi mi khumbaka switrama, mameshweira, mapira ni mindzwalo min'wana ya ta matsavu hi leswi hahluliwiki hi swiharhi swa nhova lana kuswone ku kumeka ka tindlopfu ni tinyarhi a nga swiharhi leswi xanisaka swinene mindzwalo amugangeni lowuyani. Isaac Khwave, muzhangeli wa xiyenge lexi xa mintirho ya ta vudrimi amapai a hlayi leswaku swiharhi leswi hlaselaka masimu lawa hi leswi pfaka eka mimbangu ya vuhlayisi bya swiharhi ni makhwati a Banyini ni Limpopo. Yene a yingeseli leswaku vuhlaseli lebyi bya swiharhi amasin'wini swi susa matimba ya vadrimi kambeni lowu mfumo u yaka mahlweni ku ve ni u hlohlotela vadrimi leswaku ku yingeseliwa bindzu bya ta masimu amugangeni. Sekretari jeneral wa nhlangano wa matiko ya misava a li i nkama wa ku va matiko lawa ma nga henhla hi nhluvuko ma tiva lomu ku fanekelaka ku gama vuzhangeli bya vutifumi byavu. Ka Antonio Guterres, matshamelo lawa ma vonekaka ya vupfukeli bya Estados Unidos bya America ku Iran na hambi vudumeri byi enceliwaka a Ukraina hi tiko bya Rusiya i mhaka leyi khanyisaka vutikombisi bya mintamu ya matiko lawa. Ka mabulu a veki na wone ni vupaluxi bya madzungula ya Financial Time, Guterres lweyi a zhangelaka hubyana leyi ku hatlhasa December wa nyan'waka a yingeseli leswaku loko hi lavisa vudumeri lebyi enciwaka masikwini lawa hi nga ku wone lana matiko ma kombisaka mintamu ya yone kuman'wana nhambi ku enca leswi ma navelaka swone i mhaka leyi kombisaka vutifumi hakakunene.
Vajanjwa vangiseti maenchela lawa inwitlasele madrungula nhlekani hi emisor provincial di Maputo. Mangwana mita makuma inkamu antolo veto.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbi wa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ka mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi Nyembana Beira Ximoyo Tete Nampula Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.

Kodi mixeta kuranzaka kwezela kanhlikana nwana ka mintiro ya Radio Mosambiki Misoro Provincial di Maputo tanintolaveto lo fiancarlo elevetlengwatinleta kuva i pangalatana wena kola ka mintiro ya stichi shawash mupangalato wena minkari nkwayo rito rilumba David ntimana lavulaka oyoyo Namuntla itsutsuma ikongoma khaleka Lorenzo Marquez namuntla nga dropeni raka Maputo Leso le Luis Cabral imane ka siya ka mkuma Luis Cabral yaya kuma jara matevula ka njangu wa kansimbini Inoki Jaime Simbini kumbe Gabar Mabote lwaveluka siku ra 10 ka agosto wa 1957.

0: Ilo selili muingisetwa kujanjeka. Madela ya nkulu wa mhunu. Inhloko maka ya nongoloko wa madela ni vutomi jwinene wana mwili. Lani hishipi musha kusui ni kume jatimeneti ni nklano. Hitaka donji sana hambi kunyikana avu klaji. Hita mashaisele ya madela ya vakala jivejo. Leswi hiti jisana kani tinklaji tatavudaho. Niko na mwili ya mukela mutiji wa shiengeleshi. Aku ipangalata hingela ya kuhlaya shanchumu hinhleni ka nhloko mhaka ya siku. Hita vutomi bya vakhalabyi hi tolovela ku hingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwala ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvanisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlaji yezu ya tavudahu hi ta hi byela xanchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni ri na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsi ya la ka Matsolo. Ni kumekalani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madlelo ya kulwa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi va nge i triceroidad. Kambe a triceroidad lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina hi xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko o za u va triceroidad. U va ka ntanga leyi ya vukokwani hileswaku se u kulile. Endzhaku se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madlela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla. Pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Ikhati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshaku u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku le kona. Ni nga hlaya leswaku a madlele lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga mutamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana mathapa matsheke madledlele i swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mama na wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanela ku va a dya a tifejau a fanela ku va a dya tihlampfi matandza a fanela ku va a dya nyama i la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi masi a lwa kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swoswi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swoswi a dlaka swona naswona swi ta mu nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I fose hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ve nga u pumbeka a ku ve ni torha xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanela ku va u nwa mati hikusa a khalabyi lowa hina lwi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hi ku a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameki kona kokwana lowa hina lwi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi wun'wana a fanele ku a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawayani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masangu swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku a ka kokwana lowa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi faneleku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matesawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi hova tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodi swi nghena hi xiyimo hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrictions ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana lowa hina lweyi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa hi swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa loko mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha a tshameke kona loko i li vhovhwaku hambiloko lowu wa va vhovhwaku se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa swa swa la kaya mas a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya anga tshami a jambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magambu para kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swini i swinene swifudzifudzi hikuva hi prestara atensan hi ntamu ka vhuvhu lweyi hi ka ku va hi bekisa emagheli ya yena loko se i ni vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu fasilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hi ku a nga swi koti ku mita hi ku kandza vhexi manje a kulaka a ni tangana yona iya a la ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la kudya a nga li kumi para a minka swakudya leswiya swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dla a loko yi li tinyama ti fanela ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfungana wona u fanela ku va wupfa swinene para leswaku a kota ku va a dla a kokwana lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanela ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va ku va kokwana lweyi a nga dli purukono mbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana ku mini leswi ni leswi a ni swi lavi swi ni li sima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muto importanti ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya ra yena se swi helile ku vipa ra hina a swi se hela ya ha mu lava kokwana lowa hina lweyi hi ya la ku mu lontsovota xa swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa yalisa ku dya lexi a nga xi juli ku kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku undla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsindzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni maendlelo manene hi ta madela ya vakulu va vanhu ku nwa mati hi ntsengo wunene ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha a ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene a hi hlonipheni a swi duhati sweswo hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo kutani nongoloko wezu u thyasa vugan'wini mawaku loko hikwela ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela vavi na wene Victoria Sithoi na Tomas Bruma
2: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela
3: majula amatapa kumbixana hambowa dana indlela inene.

Matungula Nhlekani hi Misori Provincial di Maputo mahlayiwa ha Enya Bilam. Buku byi chiwaka Daniel Francisco Chapo ku humelela ni yimpi ya muzhangeli muntshwa byi ta haxiwa Nhlekanini wolo a xifundzankulu Manika. Kanti ntirho wa ku paluxiwa ka buku lebyi Nhlekanini wa namuntlha ku ta kumeka muzhangeli wa tiko. Buku lebyi byi tsaliwe ha Lorenzo Lindondi, sekretario di Stado wa xifundzankulu Manika, loyi a hlamuxelaka leswaku a tsale buku lebyi na swisunguli nkameni lowu Daniel Chapo a fa a li muyimeli ku hlawuliwa. A voni ntanga yakwe swirhalanganya leswi swi muyimelaka swa nga muzhangeli wa tiko ni matimba yakwe ku va a kota ku zhangela tiko na a ha li muntshwa swinene. Ntirho lowu wa ku paluxiwa ka buku lebyi u patra swizwo swa mfumo, vazhambiwa, vatirheli va mfumo ni vatikomponi ta vinyi, vadondzi ni vana va tiko lava navelaka ku ya hlalela ntirho lowu. Maphoyisa ya xifundzankulu Maputo lawa ma vonelelaka ta mafambela manene a switaratwini ni vatirheli va xitaratu xa N4 va karhi va landza ntirho nkongometeni wa ku pfula mukhandlu a ku va mimovha yi fambafamba ku ntshuxekeni swauka mhangu yi humeleleki vusikwini bya tolo amugangeni wa Mahlantsweni. Mhangu leyi yi vangiwi hi ku gandlana ka makamu ya wa mabidzi lawa ntshaku ma pfudzriki mhaka yi nga karhatisa swinene mafambela manene ya mimovha ni vanhu amugangeni lowuyani ngopfungopfu mixweni wa namuntlha. Muzhangeli wa xiyenge xa vupaluxi bya tidyondzo ka xitshungu na a khumbaka ngopfungopfu ta mafambela manene a xitaratwini a xifundzankulu Maputo, Jose Novela, a vona swa nga xivangelo xa mhangu leyi hi ku tsutsumisa mimovha ku tlula mpimo ni ku karhala ka vachayeli va yone. Kusuhi na 3 wa mamidlawu ya vatsongwana ni tintivulani va lomu tikweni va yamukela nseketelo ka swiyenge swa ku hambanahambana leswi pfaka hi ka makungu ma chiwaka Crianças com Jesus. Ntirho lowu kongomaka ku seketela tidyondzo leti ranaka ni mahanyelo manene. Ntirho lowu u seketela vatsongwana lava feliwiki ni lava nga ka matshamelo ya ku karhata swinene hi ku yavela makiti lawa ku one ku nga ni switirho swa ku dyondza ha swone ni swin'wana a nga swa lisima ka ngongometo wa ku hlohlotela vatsongwana ku va va ya mahlweni hi ku kumeka ka mintirho ya tidyondzo. Nakone va yamukela tidyondzo ta vumunhu ni vukhongeli a ku va ku lwiwa ni ku va vatsongwana lava va nga tiningenisi ka ku dyaha timbangi ni ku nwa mabyala. Julio Mathavele, muzhangeli wa ntirho lowu, a hlayile swaku xa lisima hi ku va ku dyondzisiwa vatsongwana lava ndlela ya mahanyelo manene ni ku va hlohlotela leswaku va nga tiningenisi ka mahanyelo ya ku biha ku fana ni vugevengu, ku nwa ni ku dyaha timbangi. Lawa ma hi tlhaselaka hi xifundzankulu Gaza a xifundzha xa Mapai ma hi byela leswaku kusuhi na 600 wa magitari ya mindzwalo ya ku hambanahambana mi dumeliwile swiharhi swa nhova ka nguva ya nyan'waka ya ta vutshimi. I mindzwalo leyi mi khumbaka switrama, mameshuweira, mapira ni mindzwalo min'wana ya ta matsavu hi leswi hahluliwiki hi swiharhi swa nhova lana ku swone ku kumeka ka tindlopfu ni tinyarhi a nga swiharhi leswi xanisaka swinene mindzwalo amugangeni lowuyani. Isaac Khwave, muzhangeli wa xiyenge lexi xa mintirho ya ta vudzimi amapai a hlayi leswaku swiharhi leswi hlaselaka masimu lawa hi leswi pfaka eka mimbangu ya vuhlayisi bya swiharhi ni makhwati a Banyini ni Limpopo. Yene a engesele leswaku vuhlaseli lebyi bya swiharhi amasin'wini swi susa matimba ya vadzimi kameni lowu mfumo u ya ka mahlweni ku ve no hlohlotela vadzimi leswaku ku engeseliwa bindzu bya ta masimu amugangeni. Sekretari jenerali wa nhlangano wa matiko ya misava a li i nkama wa ku va matiko lawa ma nga henhla hi nhluvuko ma tiva lomu ku fanekelaka ku gama vurhangeli bya vutifumi byavo. Ka Antonio Guterres, matshamelo lawa ma vonekaka ya vupfukeli bya Estados Unidos bya America ku Iran na hambi vudumeri byi enceliwaka a Ukraina hi tiko bya Rusiya i mhaka leyi khanyisaka vutikombisi bya mintamu ya matiko lawa. Ka mabulu a veki na wone ni vupaluxi bya madzungula ya Financial Times, Guterres lweyi a zhangelaka hubyana leyi ku hatlhasa December wa nyan'waka a yingesele leswaku loko hi lavisa vudumeri lebyi enciwaka masikwini lawa hi nga ku wone lana matiko ma kombisaka mintamu ya yone kuma n'wana nhambi ku enca leswi ma navelaka swone i mhaka leyi kombisaka vutifumi hakakunene.
Vazhandzi wa vayingiseti hi mahincela lawa hi n'wi tlhesele madzungula nhlekani hi Emissor Provincial di Maputo. Man'wana mi ta makuma hi nkama wa ntoloveto.

0: za mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa swisima swinene unga mphusela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kare ya nwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokoto Re ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 16 horas, a Tiquene, a UPLN, Mwingseti, a Kuranzeka. Oi, ka Xengele, Chavumuni, ka Mentiro, e a emissora provincial de Maputo. Xengele, X, singular, e kuva, e me kumbisa, a Mahungu.
2: Mahungu ya majambu ya emissora provincial de Maputo. Mutai José Ariel Makwakwa. Axifundzeni xa ka Nwamba se u sungulile ntirho u kongomaka ku yakiwa ka ntlhanu wa machapo ni manharhu amugangeni u chiwaka Zona Economica Special yentelo lwa mahungu lawa ritweni la Veronica Sidomo.
3: Machapo lawa ma katsiwa ka munhu wa maparki ma nga ta simekiwaka mugangeni lowu na ku kunguhatiwaka ku va machapo lawa ma ta yakiwaka kusuhi ni 74,000 wa magitari. Mahungu lawa ma paluxiwile hi mixadori wa xifundza xa ka N'wamba Carlos Musanyani loyi a engeteke hi ku vula leswaku machapo lawa ma ta patsiwa ka leli sunguleke ku tirha a nga lawu bindzuli bya matijoleira. Musanyani a engete hi ku vula leswaku makungu ya mintirho a Zona Economica Special ka N'wamba se ma nyikeriwile ka mfumo lana ku ngo nyimeriwa ntsena a ku va ma pasisiwa.
2: Posto administrativo ya le Malwana e Kambelo Ranga yini makungu ya ku endla Christmas lichiwaka festival ti hoyoka ndzeni ka makungu ya ku tlangela ka ku hundza ka 59 wa malembe na Malwana tla ku xiwile ka xiyimo xa posto administrativo yentelelwa mahungu lawa a ritweni la Juvita Ngovo.
4: Festival leli lini kongometo wa ku tlakuxa ntumbuluko wa muganga lowu wa xifundzankulu Maputo. Murangeli wa posto administrativo la Malwana a vule leswaku ka nkhuvu lowu ku ta kumeka mitlangu ya ntumbuluko ya ku hambanahambana kusukela ka switokozelo hi tindzimi ta xinto, vucini, vunanga ni mitlangu yin'wana ya ta ntumbuluko. Nils Anarciso a hlamuxelile leswaku festival leli li chiwa tihoyoka hikola ka yini.
5: A tihoyoka i vuya hi vito la tihove ni mandioka ku saya swi tiwa swaku hi ku byala ka hina hi kuma hi ntamu a mbewu ni mihlata ni mutsumbula ntawu hi vona swa ku a mutsumbula hi huma hi wutala hi hambaka yini a xiginya ni mbewu leyi hi hambaka yini a tihove hi patsana mavito laha hi ku tihoyoka.
4: Chef du posto administrativo la Malwana xifundzeni xa ka Manyisa a hlamuxelile ni leswaku se ku landziwa mitlangu ya ntumbuluko ni ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri emigangeni lana lava nga ta humelelaka va ta tiviwaka hi siku la 7 December loko ku endliwa hi Kambelo Ranga a festival tihoyoka.
2: Se mavekisekile mafambele ka xitarato xa nhlayo ya vumune ndzhaku ka nghozi yi vonakeke mvulu wa tolo yi vangeke a ku banana ka mimovha yimbirhi ya swipangwa yentelelo wa mahungu lawa na David Ntimana.
6: Matlhele ma lulama matshamela ya mafambelo manene a xitaratweni xa nhlayo ya vumune ndzhaku ka ku va musumbuluko lowu ku vonekile mhangu ya ku chayisana ka makamiya mambirhi amugangeni wa le Texlon ka xitrato xa nhlayo ya vumune xi hlanganisaka Musambiki na Afrika-Dzonga. José Novela munyikelo mahungu ya maphoyisa ya transit hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a humelelisa ntirho u endliweke maphoyisa nkhumetino ku matshamelo lawa ma lulama mimovha famba tanila swi fanelekaka kona.
2: Maphorisa ya ku lumba a doropa la le Kabu tikweni la Afrika-Dzonga ma karhi ma tshimamisa mintirho hi ku kongoma a ku lavetela lava va dlayeke ntlhanu wa vanhu ni wun'we hi nsonto ya tolweni a tikweni leliya yentelelo wa mahungu lawa ritweni la Eduardo Figurão.
7: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma ri karhi ma lavetela lava hi nsonto va gevengeke ntlhanu wa vanhu un'we a doropeni la Kabu. Eka muganga wa le Antlone maphorisa hi laha ma kumeke vavanuna vambirhi na va dlawile hi tinhlavu a va vunharhu a fele xibedhlele. Ekasi mpundzwini wa tolo van'wana vanhu vanharhu hi lava dlaweke ka muganga wa Happy Valley lomu na kona swigevengo swi tirhiseke swibamu. Mavhiki ndzhaku a doropeni la Kabu eka mpfhuka wa masiku manharhu ku dlawile 10 na vanhu vambirhi hi tinhlavu ti duveliweke hi vanhu vo kala va nga tiviwi. eku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingeleke Eduardo Figueroa.
2: Munisipi waka matsolo ni makungu wa ku seketela lava nga ta kumeka ku landzene ka mitlangu ya basketball hi xiyimo xa tiko. Yentelelo wa mahungu lawa u ta a ritweni la Annabella Nkumbe.
8: Munisipi waka matsolo u ta seketela mitlangu yi nga ta kumeka ku ka mphikizano wa basketball hi xiyimo xa tiko hi swibomba ku va swi tleketla vabeli ni vakhuzeli va vona. Xitsembiso xi kumeka ndzeni ka xipfumelelwani xi sayiniweke hi wa vumbirhi lweyi xikarhi ka komponi ya swibomba swa munisipi wa ka matsolo MTPM na Liga Mosambikana de Basketball. Nkarhini wa kona murhangeri wa Liga Mosambikana la Basketball Silver Mundlofu a vuli leswaku swi ta pumba swikarhato a va tlhangana na swona ku va va tleketla vabeli.
2: Mithuli mahungu ya majambu ya emisor provincial Maputo wa Radio Mosambique man'wana hi nkarhi wa ntolovelo lupelile.

inkomo swinene da i Jose Makwakwa ku va u swi kotile ku va u hi fikisela mahungu ya madyambu lawa ha wona hi khanguleke xiyengele xa vumune ka mintirho ya Emissora Provincial de Maputo. Hoyohoyo muyingiseti wa ku rhandzeka, sweswi hi ta nghena ka ndzimana ya vunanga ku ya fika le ka Dzasetores, laha hi ta tlhela hi rhamba Jose Makwakwa ku va a hi nyika a mahungu. Hi Dzoitora hi ta kuma a nhlawutelo wa marungula. Hi 19 horas hi kuma matimu ya siku. 19 horas na 15 minutos hi ta kuma ta vupaluxi ni vuxavisi. 19:30 hi kuma Jornal da Noite hi ntirhisano na Antena Nacional. Majambu lawa mpangalatana na Monica Novela hi mixivela majambu manene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene. Hinkwaku lomu hi kumaka na u li kona muyingiseti wa ku rhandzeka. Hi navela leswaku Emissora Provincial de Maputo ava mpangalati ava museketeli nkulu swinene. Va nga se nghena ka ndzimana ya vunanga, tsundzuka loko navela ku rungula maxaka ni vanghanu swi thikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhaxi hi kumeka doropeni la ka Matsolo roa da resistance ya ka nhlayo ya 3:18 nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordão Simango kule bairro ferroviário ka Mateo Jordão Simango a Palmeira ni Letaninga Baraka Vovó Cecília ali ka Ngumatibyana Baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka papelaria ka Richambale le Beluluane Baraka Armando Shop le Matendeni a Quarteirão 68 Andrade Nyabinda a CF le Bar da Liberdade a Quarteirão 14 Baraka Nwaminyengi hi le Bowane a Bairro Dush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissora Provincial de Maputo. Ma jambo manene.

0: 6 ore na 12 minutu ja vevu na angadza kulosela ka hina ma jambulawa na eni kutsemba leswaku muingisetiwa kurandzeka kunene uhiya mukelile akuva swinwe hilongoloka hivana wena ka majambulawa hafiva leswaku nkarhi lowa majambu inkarhi wa kutseukela inkarhi wa kuva van'wani va tlhelela emakaya na hina hikola hikola kusuhani na wena wena u tseukeleke hina wena wena weke xapeni hi kombela bolo ya leswaku hi longoloka swin'we hi famba swin'we wena se u nga kaya u vona vona timbita hi veke la tlhelweni ku va leswaku hi ku bangalata a ku va hi seketelana na wena
1: yeah. Ooh, yeah. Bobby
0: Bob Love.

Hi Pedro Ben lweyo hi n'wi rhambeke ku va na yena ta hi seketela pangalatana na hina ka majambu lawa majambu ya ku tsakisa ngopfu swinene ka majambu lawa hi nga ni ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina haka kunene se u ta va u zama ku va u vona leswaku kasi siku li fambise ku yini ni swi kotile ku va ni landza leswi a ni swi vekisile ni swi kotile ku va ni landza hinkwaswo leswi a ni swi kunguhatile xana na kasi loko ni nga swi kotanga hi laha ni faneleke ku va ni sukela kona a ku va mundzuku ni va ni siku la ku tala hi mintirho ni va ni siku leli ni swi kotaka ku va ni vekisa hinkwaswo leswi mbilu ya mina yi xuvaka swona. Loko hi vulavula hi ku vekisa mintirho a hi vulavuli ntsena hi mintirho ya xikritori hambi yo leyi landzaka kwala kaya. Xana leswi u nga swi vekisile ku va u swi endla u swi kotile. Dlambu leliya se li fambile hambileswi nyamutlhaku kufumeleke nyana a swi vona leswaku dlambu se li fambile. Leswi kalaka u nga swi kotanga a ve hi kwala ka yini. Hi swini swi humeleleke se hi leswi ke u faneleke ku va u swi anakanya u tlhela u sukela kwalano ke u ba kwalano ku a ku va ni swi kota ku va ni landza hinkwaswo leswi ni swi navelaka leswi ni swi vekiseke ni fanele ku va ni endla leswi ni leswiya. Hi na wena hi pangalatana na wena hi tlhelaku inkomu ku va u swi kota ku va u longoloka ni mintirho ya Emissora Provincial de Maputo.

Iya sama thusilweyo loko abandleve na atsatsiya avatswele leswaku hi fanele ku va hiti nyika nkama wa ku va hitwisisa leswi vana va hina vanga na swona ku va hivela hi makhambi manyingi hakhala hi vula leswaku vana va yingisi vana swi te karikari kambe na hina a hiti nyiki nkama wa ku va hi yingisa hi tlhela hi cuvukisisa leswi vana va nga na swona hikuva swa tshuka swi humelela u mu vona leswaku n'wana ku ni lexi a nga na xona ku va ni byela kambe a nga wu kumi mukhandlu a ni ku chava a ni ku kanakana swa ku kasi swoswi ni nga na swona ni ta swi sukela kwihi ni ta sukela kwini ku va mamani ni mu byela ku va bava ni mu byela hikuva loko ni ta teka mhaka leyi ni mu byela leyi hey a yangulo leyi ni nga ta yi kuma a ta va ya tihanyi hikwalaho a hi baka ndleve leswaku hi fanele ku va hi tinyika nkama hi cuvukisisa ngopfu vana va hina hi swi kota ku va hi lerha mahanyelo ya vana va hina u swi vona leswaku n'wana wa mina ka ntanga leyi a nga ka yona leyi ni fanele ku va ni mu cuvukisisa ni vona ku navela kakwe ni vona ku xova kakwe a hi xikolo ntsena hambi ta mahanyela hikuva swilo hinkwaswo swi sukela kola vutsongwanini hikwalaho hi fanele ku va hi cuvukisisa hi tlhela hi yamukela hi lirhandzu leswi vatsongwana va hina va nga na swona ku va va hi byela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 17 horas a Tiquen, lei mentira, emissor provincial de Maputo, e a Xana Escala Colantzinza, o Adropa, Lacamazolo, com 102.3 FM, e 1008 onda média. Em Caroco vai com uma amongo e a Majambu e as Funzanculo Maputo. O Inquisé de Bnene.
2: Maungo e a Majambu e a emissor provincial de Maputo. Mutlai José Ariel Makwakwa. Axifundzeni xa ka N'wamba se u sungulile ntirho u kongomaka ku yakiwa ka ntlhanu wa machapo ni manharhu amugangeni u chiwaka Zona Economica Special i entelo lwa mahungu lawa ritweni la Veronica Sidomo.
3: Machapo lawa ma katsiwa ka munhu wa maparki ma nga ta simekiwa ka mugangeni lowu na ku kunguhatiwaka ku va machapo lawa ma ta yakiwaka kusuhi ni 74,000 wa magitari. Mahungu lawa ma paluxiwile hi mixadori wa xifundza xa ka N'wamba Carlos Musanyani lweyi a engeteke hi ku vula leswaku machapo lawa ma ta patsiwa ka leli sunguleke ku tirha a nga lawu bindzuli bya matijoleira. Musanyani a engete hi ku vula leswaku makungu ya mintirho a Zona Economica Special ka N'wamba se ma nyikeriwile ka mfumo lana ku ngo nyimeriwa ntsena a ku va ma pasisiwa.
2: Posto administrativo ya le malwana e kambelo ranga yini makungu ya ku endla Christmas li chiwaka festival ti hoyoka ndzeni ka makungu ya ku tlangela ka ku hundza ka 59 malembe na malwana tla ku xiwile ka xiyimo xa posto administrativo yentelelwa mahungu lawa a ritweni la Juvita Ngovo.
4: Festival leli lini kongometo wa ku tlakuxa ntumbuluko wa muganga lowu wa xifundzankulu Maputo. Murangeli wa posta administrativo la Malwana a vule leswaku ka nkhuvu lowu ku ta kumeka mitlangu ya ntumbuluko ya ku hambanahambana kusukela ka swithokozelo hi tindzimi ta xinto, vucini, vunanga ni mitlangu yin'wana ya ta ntumbuluko. Nilza Narciso a hlamuxelile leswaku festival leli li chiwa tihoyoka hikwalaho ka yini.
5: A tihoyoka i vuya hi vito la tihove ni mandioka ku saya swi tiwa swa ku hi ku byala ka hina hi kuma hi ntamu ambewu nini ni mihlata ni mutsumbula ntawu hi vona swaku a mutsumbula hi huma hi vutala hi hambaka yini a xiginya ni mbewu leyi hi hambaka yini a tihove hi patsana mavito laha hi ku tihoyoka.
4: Chef du posto administrativo la Malwana xifundzeni xa ka Manyisa a hlamuxelile ni leswaku se ku landziwa mitlangu ya ntumbuluko ni ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri emigangeni. Lana lava nga ta humelelaka va ta tiviwaka hi siku la 7 December loko ku endliwa hi khambelo rhanga a festival tihoyoka.
2: Se ma vekisekile mafambele ka xitarato xa nhlayo ya vumune ndzhaku ka nghozi yi vonakeke mvulu wa tolo yi vangeke a ku banana ka mimovha yimbirhi ya swipangwa. Yentelelo wa mahungu lawa na David Ntimana.
6: Ma tlhele ma lulama matshamela ya mafambelo manene a xitaratweni xa nhlayo ya vumune ndzhaku ka ku va musumbuluko lowu ku vonekile mhangu ya ku chayisana ka makamiya mambirhi amugangeni wa le Texlon ka xitrato xa nhlayo ya vumune xi hlanganisaka Musambiki na Afrika-Dzonga. Jose Novela, munyikelo wa mahungu ya maphoyisa ya transit hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a humelelisa ntirho u endliweke ya maphoyisa nkon'wetinoko matshamelo lawa ma lulama mimovha famba tanila swi fanelekaka kona.
2: Maphorisa ya ku lumba a doropa la le Kabu tikweni la Afrika-Dzonga ma karhi ma tshimamisa mintirho hi ku kongoma a ku lavetela lava va dlayeke ntlhanu wa vanhu ni wun'we hi nsonto ya tolweni a tikweni leliya. Yentelelo wa mahungu lawa ritweni la Eduardo Figurão.
7: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma ri karhi ma lavetela lava hi nsonto va gevengeke ntlhanu wa vanhu un'we a doropeni la Kabu. Eka muganga wa le Antlone maphorisa hi laha ma kumeke vavanuna vambirhi na va dlawile hi tinhlavu a va vunharhu a fele xibedhlele. Ekasi mpundzwini wa tolo van'wana vanhu vanharhu hi lava dlaweke ka muganga wa Happy Valley lomu nakona swigevengo swi tirhiseke swibamu. mavhiki ndzhaku adorobeni la Kabo eka mpfhuka wa masiku manharhu ku dlawile 10 ra vanhu vambirhi hi tinhlapfu ti duveliweke hi vanhu vo kala va nga tiviweni. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingeleke Eduardo Figueroa.
2: Munisipi wa ka Matsolo ni makungu wa ku seketela lava nga ta kumeka ku landzene ka mitlangu ya basketball hi xiyimo xa tiko. Yentelelo wa mahungu lawa u ta a ritweni la Annabella Nkumbe.
8: Munisipi wa ka Matsolo u ta seketela mitlawa yi nga ta kumeka ku ka mphikizano wa basketball hi xiyimo xa tiko hi swibomba ku va swi tleketla vabeli ni vakhuzeli va vona. Xitshembiso xi kumeka ndzeni ka xipfumelelwani xi sayiniweke hi wa vumbirhi lweyi xikarhi ka komponi ya swibomba swa munisipi wa ka Matsolo MTPM na Liga Mosambikana de Basketball. Nkarhini wa kona murhangeri wa Liga Mosambikana la Basketball Silver Mundlovu a vuli leswaku swi ta pumba swikarhato a va tlhangana na swona ku va va tleketla vabeli.
2: Mithuli mahungu ya madyambu ya emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntolovelo lupelile.

inkomu swinene xi zema ku akiwa ku va u swi kotile ku va u hi fikisela mahungu ya madyambu lawa dzasetorex na sage minutos muyingiseti wa ku rhandzeka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina wa wuhash hi masiku ni minkama ya ntirho hi mali ya dash mitikaji ku hela ntsena hi kumeka doropeni la ka matsolo rua da resistance ya ka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya baraka futuro melhor ka mateo jordan simango kule bairro ferroviário ka mateo jordan simango a palmera nde taninga baraka vovo sisila le ka matibyana baraka ka dakwal konkwal ka cabral francisco sabão ele está ali nchaka nyaka papelaria carlos chambale le beluluane baraka armando shop le matendeni a quarteirão 68 andrade nyabinda cf le bar da liberdade a quarteirão 14 baraka mwaminyengi hile bowane a bairro dos kati ndhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisor provincial di maputo hi emahlweni ku va hi pangalatana na wena muyingiseti wa ku rhendzeka na ku xiva ka hina aleka leswaku mintirho yi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti ku nga le khale hi ta kuma nongonoko lowu hi basopisaka hi kola ka ta mafambelo manene a switaratwini.

0: Ungayo ya hlaya ka mamane xikhongolotane leswi swi humeleleke hi ku famba ka ndlela hikuva mundzuku va ta famba va ku siya loko ni umangamanga. Ah, leswi swi vonaka swi voni va ku nyika masorvete u dla swi sala ku senia. A hi kumeni nongonoko loyi basopisaka hi ta mafambela manene switaratweni.
1: Tiva ta mafambela switaratweni.
2: Vhikela vutomi byako i bya vayaki tiko.
3: Hoyo hoyo, ka nongonoko n'wanyana wa mafambela manene switaratweni. Vhiki li hundzeke hi sungule mabulo na ize novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni mafambelo manene switaratweni hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lweyi a yeke mahlweni hi ku dyondzisa ni ku tsatsiya mayelano ni matirhiselo manene ya switarato kongometweni wa ku vhikela timhangu. Ku tata marito hi nga luza ntsutsu wa leswi a ta ku na swona murhambiwa wa hina hi mu nyika nkarhi.
4: Mina ize novela ni chefe wa section de instrução ou junzisi kola xifundza kulo ka Matswana.
5: Hi tlhelo lava fambisi kumbe lava fambi minenge ti dyondzo leti mi ti dyondzisaka switarateni va ti amukela hi ndlela muni?
4: Va ti amukela na va tsakile. Hi khanela futhi hi xitrada circular ku ni ndhawu yin'we leyo ya ku a vatsongwana vanyingi va tsemakanya xitrato va xikolweni ene hi beka le kule amakina wa ku kontrolala a velocidad a va hanyi tiko va zona leliyani va kumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona porque khaleni ka kona na maphoyisa na manga kumeki a ku ntingo to tala maxi ka nkarhi lowu hi nga sungula hi wona a tiswoswi hi hamba ku ntirho lowu va kumeka va wu tsakela swinene na ntirho lowu hi wu endlaka porque hi vhitara tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switarateni ni vo vachayeli va mimovha se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi nompode hi tsutsumisa mimovha porque ku ni vatsongwana va ku pode va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowana.
5: Mi vulavula lana u kumbe mi vulavuleli hi mapasadera i swini mapasadera?
4: Mwana ni mwana leyi a fambaka lomu switaratini na tshemba kan'we swa ku lomu ku nga ni makruzamento ku ni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa alaya hi kule a nawu u nga veka kona swaku hi lani a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona a tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu ku nga ni a swibedhlele ungane swibedhlele lano va fanelaka hi nga khanela hi yoxita provincial layani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swa ku va fanela ku tsemakanya hi ndlela leyinene mahlantsweni hinkwako lomu se hambi doropeni hi nge khanele hi matola so doropeni nakona tindhawu tinyingi ti ni mapasadera swi lavaka loko hi ya xela doropa byo bya xifundzankulu ka Maputsu loko hi vona tindhawu ta ku fanele ti ya hini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa nompodi hi tsemakanya xitrato amakazi ka mimovha porque hi nga tshuka hi nga dliwa hi peridera ra zan'wu.
5: Hi tini tindlela ta matirhiselo manene ya pasadera ku va u tsemakanya xitrato?
4: Loko a munhu a le nkarhi a lava ku tsemakanya xitrato ku laveka nyima lani ka paseyo kumbe berma berma hi hlaya swaku hi lani a xitrato xi gamaka kona lani xi sungunaka ka misava lani xitarato xi gamelaka kona hi nyima kolani ka paseo berma hi lavita ku sunguneni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximatsi hi pinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximatsi loko hi kota hi swi persebera swa ku a movha wu li kule hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene ni mafambelo wolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene ya swi tiva swa ku mimovha alani Mosambiki hi famba hi tlhelo bya ximatsi hi ni tenge hi famba hi tlhelo bya xinene mara hi kota ku kontrola movha leyi yi buyaka hi hlanganaka na yona se movha lowu loko chuka wu ve ni a maproblema ya ku fambelana ni matravanche hi ta kota ku hi tsutsuma loko movha lowu u diba hi ta kota hi tsutsuma ene tenga va swipirisibela vanhu sempre ku famba hi tlhelo bya xinene u nga ta nyimela movha wo buzinara buku sempre u ta swipirisibela swaku movha lowu heyi a mafambelo ya kona ni nga kotaka mina u gama u chova lomu u ta kota ku timvekela ka vutomi laka kwako
5: hi swona loko munhu a famba loko ali stradwini leswo loko a le ka paseyo hikuva a nga le ka paseyo a swi sindzisi kuva a famba na chava swi nge a nga hambi ku famba a hombe a nga famba a hombe
4: a munhu loko a le ka paseyo i direct lomu a fambela a fanele ku fambela kona nambe a famba a hombe nambe a nyima para ku bula ni munhu akuna problem a leswi bihaka i ku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaka kona va bula va dzungulisana ndzava se loko va vona mimovha kona ja va trapajararaka ja a mun'wanyana po da friend mun'wanyana po da ntshaku ja ku gama ku ve ni tinghozi leti ja leswi hi dyondzisaka swona ku loko a ja u famba a va fambe paseyo u loko a ja u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone nampo di le nkarhi wa ku leha futhi ti nga se ri nkarhi wa wutsongo va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu ma jardin va tshama va bula kona
5: hi ni swibuluwana leswaku tsemakanya hi swona switrato swi nga yakiwa ngopfungopfu ku lomu a xifundza xa ka Matsolo swi yakiwile tindhawu ta ku talatala vanhu vanyingi va swi tshika a swibuluwana leswiya va tsemakanya hi switrato mi va byela hi ni vanhu lava
4: hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene buruku dzin'wana na dzin'wana siku ya khaluta a dzi peli a dzi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya hi vadyondzisa a vanhu lava ene hi famba ka swikola swa kusuhi ni lomu ku nga ni mabuluwa hi khanele Casablanca ni tin'wana tindhawu kwala xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a va papayi ni va mamana na va vhovo lavo va nga ni a hi dadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa buruku namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masinku dejanush nambe a xikolweni muheketa ni ku a buluwa yinini i kule para u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitrato hi lani ka ndhawu leyani ya ku kala a buluwa se ya ku gama foni leyi wa ku n'wana a gajiwile a ta dzivana swaku hi yena a nga n'wi dyondzisa a fahla letsi se hi ya wu tirhisa a xiyenge lexi para hi kota ku hi khanelisana ni volavo vamamani na vapapayi na vamanu para va kota ku tirhisa a mabuluwa lawa ma bekiwanga para ma xongisa xitrato ma bekeliwi para hini hi tsemakanya xitrato buruku hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku jeka hi ma tirhisa hinkwaswo hi hi vitana ku kolomu mugangeni ku nga ni mabuluwa lawa hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lani buruku ndhawu liya i ya so i so para hi fasilitana swaku hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene
5: loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya wa khatisiwa mufambisi wa movha
4: a ni nandzu na yena luya u tsema loyi a nga ni nandzu na yena hi luya wa ku tsemakanya hi minenge ene luya na yena wa ku famba hi movha ya swi tiva kan'we swaku ka tindhawu to kasi ku ni malimited velocity a swi leswi swa ku ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 kilometers per hour a va pirito lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident ma ta dyondza mhaka wa va swipirisibela swa ku lweyi na chayela movha a boya hi wo yi 10 kilometer na yena lweyi na travesera xitrato a fadlarile se vanhu lavambizi lava va ta kumeke na va kumetereru ja hikwalawo ni lwa ku tsemakanya minenge ni lweyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liyani loko yi ni 30 kilometers per hour ti nga tisakile loko yi ni 60 tisenta ni lweyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemakanya xitrato hi ndhawu leyi ya ku a nawu a wu mu kombelaka a wu mu pfumeleli para hi kota ku evhitela tinghozi ta ku fana na leti. Porque loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana. Ah, lweyi wa ku famba hi minenge ni nandzu. Ah, lweyi na yena u famba hi movha na yena ni nandzu. Para hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku dyeka ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaka swone hi kota ku hi famba a switarato swa ka kwesu na hi nga na tinghozi.
3: Nyamuntlha swi ringene. Hi amukela ku salisa ka Alberto Langa.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
0: Dzesetores na 22 minutos hi ta tshami ta michina hina ni ya antena nacional ku va hi ya kuma marito ya murhangeli wa tiko vuyingiseti byinene.
6: O diálogo nacional, inclusive, é um exemplo disso, de que é um diálogo aberto a todos os moçambicanos e todos nós temos que participar no desenvolvimento. Então, professor Lindon, muito obrigado por esta oportunidade que me dá e muito obrigado pelo livro. É um excelente livro, com muita qualidade e acredito que o camarada presidente entendeu o recado. Não estou a dizer que escreveu ou fez o discurso para lhe responder, mas a resposta das suas preocupações, grande parte delas está no discurso de encerramento da sessão. Muito obrigado a todos.
7: Intervenção do secretário-geral do Partido Frelimo, Shaquille Boubacar, nesta cerimónia de lançamento do livro, interpelado Daniel Francisco Chapo, a vantagem e os desafios de um presidente jovem, da autoria de Lourenço Lindon, secretário de Estado na província de Manica, aqui mesmo, onde nos encontramos. Estamos, esta obra aborda três história e os desafios associados à liderança de Daniel Francisco Chapo, presidente da República, num contexto marcado pela participação de uma nova geração nos processos de governação e na construção do futuro de Moçambique. Vamos, dentro de instantes, ter a intervenção do próprio autor da obra. O secretário de Estado deverá partilhar aqui com os presentes as motivações que o levaram a escrever esta obra, motivações que já conhecemos do diretório do Registro Académico da Universidade do Pungwe, mas vamos também ouvir na primeira pessoa. Quero recordar que hoje o Conselho de Ministros esteve reunido aqui na cidade de Chimoio, por isso mesmo a presença aqui neste local de todos os membros do governo. Na sessão de hoje, o Conselho de Ministros aprovou o regulamento do Banco de Desenvolvimento e também o relatório do primeiro ciclo do Fundo de Desenvolvimento Económico Local, que são matérias abordadas no livro de Lourenço Lindon, enaltecendo, por isso, as duas iniciativas presenciais. Fazemos este rodapé mesmo para recordar que esta obra de Lourenço Lindon faz também uma abordagem em relação às iniciativas do Presidente da República, destacando o regulamento da criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique e também do Fundo de Desenvolvimento Económico Local.

0: Enquanto houver a vida, há esperança. Kakunene ngai utomi swakutala u fanele ku va u ni ku tshemba ni ku tivekisela ka swona. 18 na 38 minutos.
1: Bola nombelo wa vaklash matsilo ya kalteke xikari ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntangu
2: kuni mungwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbe wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
2: hisi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi

19:04. Ndza ku kuva hi tsundzukile leti humeleleke hi siku la ku fana ni nyamuntlha kambe malembe ndzhaku. Tsundzuka nakona mingiseto ku rhandzeka leswaku loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhaxi hi masiku ni minkama ya ntirho hi mali ya dash metikaxi ku hela ntsena. Hi kumeka doropeni la ka Matsolo, Rua da Resistance ya ka nhlayo ya 318. Nakona u nga swi kuma laya bara ka Futuro Medlori ka Mateo Jordan Simango kule Bairro Ferroviario, ka Mateo Jordan Simango Palmera ni le Thaninga, baraka Vovo Sicile le ka N'wamatibyana, baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão le xihlaleni xa Kanyaka, papela ria ka Rixichambari le Beriluani, baraka Romando Shop le Matendena Quarteirão 68, Andrade Nyabinda CF le Bairro da Liberdade Quarteirão 14, baraka N'wamunyingi hi le Bowane a Bairro Dush. Kati ndhawu leti u nga swi kuma switikithana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissor Provincial di Maputo. Hi ya mahlweni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena ka vusiku lebyi bya nyamuntlha hi le ka 25 August 2026.

0: mintirho ya mafofoka ti vonele na wena vu tiyisela swo hikuva va tata va ta ku gwela leswaku ha impela hi mu vonile a le ka ku yini yini se wena u longela swijumba u suka u famba va sala va pfala a vulile Zaida Nhlongo va ta sala va pfala Zabelani na wena u fambile hi ku la ku yingisa a swi vulavula simamela ndyangu wa wena swo ndzana vhiyareji na 15 minutos a hi kumeni a nongonoko lowu vulavulaka hi kolaka ku lulamisela a nkhuvo wukulu wa vukombisi bya mabindzu a Fasin.
1: Fasin 2026. Tindlela hinkwato na n'waka tigamela Fasin rikatla 2026. Nongonoko lowu wu nyika mukhandlu wa ku kombisa mabindzu ni ku paluxa mintirho ya nkomponi ya wena. Marra kweni rikata Fasin 2026.
2: Tanga hoyo vengiseti va ku zwandzeka hi le ka nongonoko wu kongomaka a Fasin 2026. Fasin lweyi kunene nga mintirho ya vukombisi bya swixongi ni swiyenco swa ku hambanahambana. Mintirho mi ta ka sungula hi musumbuluko a taka laha ya a ri katla a xifundzheni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo. Kunene ke Radio Mosambiki emisoro provincial Maputo a yence hinkwaswo leswaku a kombisa a swiyenco swa vana va xifundzankulu lexi malwandla lawa manene hinkwaswo leswi va swi bindzulaka a ku va va swi kombisa lahaya a Fasin. Namuntlha hi yamukeli nkomponi kutani hi ta zamba tatana haleni ku va a ti hlaya a va a tshandza leswi a nkomponi yakwe iyaka iya kombisa swone ka mintirho ya Fasin 2026. Natalio Libombo ka vubindzu no kombisa bya lowunongonoko halahaya ku na Thomas Buruma hi nge vuyingiseti lebyinene.
1: Fasin 2026. Tindlela hinkwato na n'waka tigamela Fasin rikatla 2026.
2: Impela haleno hi hlayile hi na tatana hi ta va losa i vabidzi va tekike va longoloka ku va va ta ta kombisa leswi mintirho va mi lulamisisaka xiswona ku kongoma a Fasin. Tata hoyohoyo ha n'wi losa n'wi nga ti tshandza a vito n'wi va n'wi hlaya nkombo leyi n'wi pfaka ku yone ni leswi n'wi bekisaka swone ku va n'wi ya swi kombisa ku Fasin 2026.
3: Khani mambo a vitela mina ni Domingos Mukhavele. Nkomponi ya hina i Metafil Limited leyi kumekaka ka xifundzankulu lexa le Matola amahlantshweni. A mitizo leyi ya ku ya yi kombisa a Fasin i mitizo leyi a nga ya ka hina hi yencaku siku ni siku a nga makaritera ya ku dyondzela ka vona a valuni a nga marimari ya ku hlayisa a mabuku ni ku hlayisa swigondzo swin'wanyana ka mahofisi a meza ya ku tizela ka yona swikritori a mibedo leyi va hlayisekaka ka yona a timbabya swipiritani leswo hi leswi ya ku ya swi kombisa ka Fasin wa lembelela 2026.
2: Hiswona tata a mintirho yenu mi buya na ku mi swi tlhasa nkama lowa mi buya na mi fambisa ku yini mi famba njhani?
3: A ntirho wa hina wa famba swo swi tivekaka ka matshamelo laha hi nga ka wona mazi wa famba hinawo ntizo eka nkama wolo hi endla a makaritera ni mabelixi ni meza bra swikolo.
2: Mabelixi a nga va le ntwini
3: mabelixi i mibedo leyi ku etlelaka a vanhu va bizi mibedo ya ku hlatakanyana leyi ku etlelaka vanhu va bizi mun'we etlela ka mbangu wa le hansi mun'wanyana etlelaka mbangu wa le henhla.
2: Lava va n'wi telaka ka nkomponi yenu va swi zandza va teketela hi nkhinkhi leswi mi swi vulaka?
3: Va xava so ke tengi bala swa ku ka matshamelo hi nga ka vona sweswi a swi fani ni mikama yin'wanyana loko muchumu yi tsutsuma mai va xava.
2: N'wi hamba ngopfungopfu swa ku hamba hi mapulango swa na byala ku va n'wi kuma switizo ku va mu ta kota ku va n'wi hamba leswi n'wi swi bindzulaka.
3: Amchimusoso yakazata manje asikota kuhamba yasikota kushava mapulango yasikota kudzisana vanwanyana vatiza kuhimapulango vaishavisela ine kota kwenja amakabamento yamapulango soso sitiva apulango la sikota kwenja cartera akamba apulango la sikota kwenja secretary apulango la sikota kwenja ambedo apulango la sikota apulango nchimusi leshi ekushitiza senja kumuchumi nyinge kare la swigotsi
2: eswan haleno hina tatana Christopher imuzwangeli wa xinga xa kukasi ka komponele tatambi xile he wini tizi lomu ulandzaka
4: ndzi xile khaleman mina Christopher khale antizi lowu hi wulandzaka ntizi lowu nga wu hlaya swo swi tirhitoriwa ka kwesu wa switshamo wa mimesa wa makaritera ni swin'wana swin'wana swigotsi leswi hambaka
2: swona swa na byala ku hamba ntiso
4: swa famba
2: swa na byala lava n'wi tirhisanaka navo hi wani matshamela
4: hi tirhisana bank a swikhale swinyingi a vanhu va ni matshamelo ya vona manje hi tirhisana bank
2: hi swona vhiki byi taka ku sungula afasi mu va byela yini vanhu hi ni lowu kama va n'wi twaka va navela ka mintizwini
4: hi va byela leswaku a va tshundzekeli va ta swi vona leswi mahaku swona va ta swi zandza hi hamba minchumu ya ku xonga ni minchumu vanhu vanyingi va yi dyulaka a va tshundzekeli va ta swi vona
2: hiswona mi tirhisana ngopfungopfu ni vanhu lava ni hlaya lava ngopfungopfu va kumekaka laha ka nkomponi ku va khuleketela switshamo va khuleketela mimeza njhaninjhani va swi zandza ku va va tirha ntirho lowu
4: va swi zandza ni hlaya leswo kusa hini vatizi va tizaka na hina a manje de 20 yanu a manje de 15 yanu i ntawu leswi hlaya swaku hi nkama lowu va nga na vona na hini eka va swi zandza i va tiza ban
2: hiswona hi tlangeleli tatana Domingos hi ndlela ya ku va u zamba a va yingiseti u zamba xitshungu a ku va handle ka ku va xi ta n'wi kuma fasi xi ta ku nkomponi yenu u nga xi byela yini
3: leswi ni nga swi byelaka swona leswaku a va tshindzekeli primary provider swi vona a xirhambu xikulu xi le ka varhangeli va swikolo xi le ka varhangeli va mainternato xi le ka varhangeli va swipiritani xi le ka varhangeli va tindhawu tin'wanyana ta ku formara vanhu hi mhaka ku a swikolo a swibedhlela a nga swipiritani a masentro laya ku formara vanhu hi wona ma tirhisana ngopfu ni ku xava swigotso hi ntalo ni ku tirhisa swigotso a ku ve va kota ku formara a vanhu lava va formaraka a nga ve switudanti a nga ve vanhu va nga ka instrusawu mari hinkwawo lawa endhawu lawa hi vona va nga ni a decision leyi la ku va kota ku xava a minchumu ya ku amabindzu lawa ku kota ku a petrexela swikolo swa vona a masentro deformasawu hinkwaswo leswo
2: tata hi kuma magameta musika nongonoko wezo dimeni bya masiku nga va ni zwito lebyi u navelaka ku va u nga siyela a va yingiseti tatana Christophe mazwiti ya vugamu navelaka ku va u nga va siyela va yingiseti ngopfungopfu lava va navelaka ku va va ta n'wi vona afasini
4: leswi a navela ku va byela swaku a va tshundzekile va ta hi vona mitizo leyi hambaka yona i mitizo ya ku saseka mitizo ya ku xonga i swigotso leswi vanhu vanyingi va swi tizisaku aswikolweni aswipiritani ni mitizweni a va tshindzekeli va ta swi vona
2: hi swona hi tana dimeni
3: kani mambo hi khensile ngopfu hi nkama lowu antizo lowu hi wu endle hi le rhandzu hikusa hi na tshemba leswaku a tiko la hina li ngo hluvuka loko li kota a ku ve li postara eka aria le la mabindzu ya ku kota ku bindzu la minchumu ku kota ku a vana vezo a vamakwezi vezo va kota ku tiformara swikolweni ndhawu hi na tshemba leswaku antizo lowu endlaku wu na lisima hi ndyamu i nchumu lowu u tizaku pra ku pfuna a bindzu bya tiko dzeswo
1: Fasim 2026. Tindlela hinkwato na nwaka tigamela Fasim rikahla 2026.
2: Hitlangelile valikwesu nongonongo namuhla uyima kona vhiki titaka hele a Fasim hita vonana kwala haya kudai kuengeta.

0: São neste momento 20 horas e 31 minutos.
1: É 20 horas na 31 minutos. Eu vou querer interessar na Nemichini e a Antena Nacional, que sucala às 19 horas e 30 minutos. Cá, Jornal da Noite. E eu mais bem no que vai com a Mahunga, que sucala com a Antena Nacional, ou a Rádio Moçambique. Lá mais lá cá, nem Mabulo e a Cucaça, na Macongoma, Vumbano, Wavana, Vatico, Ramoçambique. E na sosse e na chance ya kuva hi mikombandlela leyi nga ta fambaka ha yona ku ya fika meia-noite. Swo swi ta nghena ka xiyenge xa vunanga bya ku hambanahambana lebyi nga ta khinsaka ka 21 hora xinkamamahungu ya vusiku ku tlhatlhama switiviso swo hambanahambana nongonoko hi komba ni switiviso swa makhombo hi 21 hora xina 10 minutu xi ta va ni nongonoko lowu nge kasi umani. 21 horas e 30 minutos, nongonoko wansati. E 22 horas, vai numa rungu avusiku. 22 e 10, nongonoko patima. E 23 horas, etatua ela a mentiria. Hina, ingata fambaka akona. Kufambeni ka jambura 26 ka agosto. Ivula ula munzuku. Anga wavunaru. 23 horas e 30 minutos, kuma último jornal. Interessante, mchine antena nacional. E meia-noite, etapala mentirulei. Namunta. Ka vusiku lebyi mina Roberto Mulofu ku ya fika meia-noite lweyi aka kunene mi xivela ka vuyingiseti byinene ku rhula ku ri kona xikarhi ka n'wina hinkwenu ka tindhawu to hambanahambana lomu mi hi kumaka mi ri kona kutani masungulo ya hina ka vuhaxi bya vusiku lebyi hi ta rhamba wun'we ka tinqambi ta vuyimbeleri wa ku huma tikweni ra Afrika-Dzonga Senzo loko aku mamana wa mina kambe na tirhisa ririmi ra ka vona hala ku mama wa mina.

0: kasiumani.
1: Inaka, nongonoko ikasiumani. Tata mwitulu kutani mwikulile. Mwimwa ningena kakudonza mwe hambata budahu. Nsaku kutani mwe angelela liti takuwa mwuzanja kuwa mwe seketela. Ashitsonga tsonga na lexi xa ku va n'wi zandza ku pfuna va mungani n'wi seketela i njhe xitovo xo sukela ko kaya kumbe n'wi tita xikuma lomu ku dyondzweni kutani
2: xivitisi xikulu xivitisi xikulu swi ni lisima byinene xivitisi lexi a ni tivi kumbe i nga ve timhaka ta ku va hi kule ku hluphekeni maji loko ni dzumukela mona leswaku ni ve tiva a xihambani xa ku tshuka for example hi noventa na kholo leswaku emilor ku ni ya ku ri xivurumela hi noventa yin'we loko ni nghene ku ri xivurumela ni ve ni dyondza swinyingi endzeni ka ku ri xivurumela etimhaka ta ku pfunisela vangani porque yena ku ri xivurumela wa dyondzisana swa ngeni leswi va swixelaka hi xilunga xo domanitari ntao a ni maqhinga ku ri xivurumela ya ku kumbe ya ku dyondzisa vangani swa ku u nga swi mahisa ku yini swa kumbe hi leswi ni a tlhela a dyondzisa ku ti a ku twela na wusiwana loko munhu a hluphekile ntao ni swi dyondzile leswi kusukela no venta hi doji ni ngheneke yena ku ri xivurumela ku ku hi 2000 na desidera leswaku emilor ku na dyondza swa timhaka ta wudawu maxi xitsongwatsongwana lexi ni xidyondzile ndzeni ka kuri xivurumela a ku ri xivurumela lomu ni ze ni ya kona talvez hi ku rhambiwa vanghana ku va va ni byeleli timhaka ta ku kuri xivurumela wa dyondzisana ntao a munghana loyi nkameni wa kona ni convinserile ku va za ni pfumela ni famba hi 91 nkama leti 92 na tisalisa ntao ni ya dyondza switsongo kuri xivurumela maxikama xi voneka leswaku a swi ni lisima ku va ni ve ni wutivi bya ku ni nga yengesa laha byoni endzeni ka xihambani xa
1: kutsuntao
2: ni lizaka ni ya teka vutivi leswi endzeni ka timhaka ta wudawu ni ya ndeke kurisu leli lipoxo ku va ni tlhela ni tlhela tinovu va ni ta pfunisela switsongo ndzeni ka kuri xivumela
1: swa na byala ku va n'wi seketela vanhu lava n'wi va vonaka leswaku va le ku karhatekini
2: loko u dyondzile loko swi pfa hi mbilu swa na byala swi ni lisima swinene maxikujula ku u dyondzile u hanya ka swona u swi kuma na swi na byalile swi kuma na hi le ntirho wa siku ni siku siku byaku loko se u le ka swona munta dasvezu u tshuka u swi endla na u nga planifikana swaku swi swi endlise ku yini loko jukurikwara for example ndzumuka leswaku hi 2002 or 2003 ni vi na parara tenga
1: ka n'wamba
2: eka student ni nga ve kona la xitimela
1: dya ku tshama dya humela hi mars
2: dya xitimela ka student lebyiyani mina ni tizela doropeni ka maputsu ku ri xirimela doropeni ka maputsu mas vanakuluzi va lomu matola va yi va presara maprimeri socours ka vanhu hinkwavo va vavisiwaka hani asidente lebyi ni tekile ma emixweni majatema 13 vanakuluzi va haleni matola bya va kazali swinene hi ku hambana tiso ntao va kombela apoyo ntao hini va doropeni vi hi nyikiwa movha ya kumeka kona ka student lebyiyani a ku pfunisela ku tlakulela lava a va luza va nga luza
1: xana
2: va ku vavisiwa na verdade a kama hi nga tlhasani xa va susile hinkwavo maji era pa hi pfunisela ku susa hinkwavo lava luzike ka student lebyiyani ntao ve kona a suki fiki ka student tsa diversery ma 9 10

0: ni ku hospital central foi missão de um já de culo chinês da kuna jumuka kan na muntla ku va hentle timaka ta ku pfunisela a vanhu lava hluphekeke
1: swo loko u swidzimuka ni loko u langusa leswi vanhu kutani va pfunisanisa ka xiswona na nwaka ni leswi u swi hanyiki hikwini ku hambana ku nga kona
0: kuno ku hambana swiya swipumbeka ku aku hi pfunana dayi ku nyika lisima leswi ra musembeka swencaka inge ku cipela hi mema ka mitirho leyi ku va hi ta bulisana hi kuma makungu ku hi nga tlhela swi pfuxetela swonge hi leswi hi ta tlhazihisana swona kumaku swonga hi nga swi endlisa ku ri ku va swi endleka swonge hi leswi namuntlha ka siku hikuva vanhu va tshama va ni ma compromise ta chula xitani ma compromise manyingi swinene va tshuka xivezi va kuma munhu a hluphekeke va mu siya kwala xitaratini va nga swi koti leswaku mi tshunelela ku mi pfuna hi switsongo leswiya ni ta ku byela leswaku te swi pfuxeta tinofu bya ku hi ve ni umbilu bya ku ve ni uzela leswaku loko munghana a hluphekile leswaku e hlupheka a nga swi dyulanga kumeka leswiya hi fanela ku ma switsongo na yini hi ni a ku endlaka ku hi nyima ku va suka ka situation ka dyanga ka byona para ka situation byimbeni swa swipumbekanyana kutsongo tima xi tingi kucetelana hi nga va leswaku parabenjo ra Mozambique ku va a endlaka mitirongele ya ku bulisana ni vanakulozi ni vakulu swikamele na tshembe eka swaku ta zambiwa vambeni na vona va bulisana na vona hi mitirongele ya ku kucetelana timhaka ta ongele ti ta ku tiva ku pfunana loko munhu a le ka swa ku hlupheka
1: tata hikwalaho ku mabulo ma nandzika no dya ku va ni n'wi pfuka va ka nkuna loko va le halahaya a timhambeni va sungula ku va va hahla va dunduzela xiloso xavo va le
0: khani mama
1: swa lahleka swo swi hakanyike vanyinga va ha swi tivi
0: wa ya u lahleka ntumbuluko va lahleka porke leswi a swi chulaka modernidad swi ya swi hi dlayela swimbeni namuntlha ka siku for example a xi tivi ku numbawula haya yintle mamtinezo ni vanezo khale ka kona for example loko tlasa finaldo wano papa a hi teka hi ya ka gaza ya tshama ka gaza na vavhovo nkama lowa xirhami xo fane xifiki xi nga ve kona matshiku ntshaku lexiya a tshama va hlanganyetela tihunyi maxinaye kola mabulu
1: kuva hitaswihitani
0: laya hi dyondzisiwa swo swi ni nga ta hlaka swona for example ka timhaka ta swiloso leswi for example va nkuna for example loko hi le ka timhaka ta ku cancer ta kutaku nkuna hi na ku mahotana kuna mahotana tuvi vecha vecha ve hi lowu mi taka ku a mhaka wange yeleni a khale ka kona hina for example hi dyondzile na ya le ka xitiko ni mbawula na vavhovokaya na ya le ka timhaka ta ku vabya ndzilo na vavhovokaya va hi dyondzisa a xiloso xezi xi ni vaka nkuna ve lexi lehile makhensela ya swona maxivi hi dyondza switsongo ka swona swisweswo makhensela ya kona ya ku yintsha ku yini hikuva va tiva leswaku hi vavanuna ya kula mundzuku ka siku ta swi jula ku va hi dyondzisa vatsongwana maxi hi timhaka ta mamodernidad amhla ka siku haya tshami ni vatsongwanii yoza ndzilo yoza xitiko ni mbawulo bulisana ni xitiko ni mbawulo ku va hi tiva
1: makaozi wa televisao futhi ku wozi wa telefoni mani siku lawa
0: masiku lawa hambi televisao zona byo yeliwa nkama lowu jehovha na novhela byo byeswi so maxi nata ya tshami bulisana ni vatsongwana
1: hiswona tata ha tlangela hi tlangele ngopfu swinene a nga va vao ni marito lawa u navelaka ku va u siyela mintirho ya Radio Mozambique emisoro provincial de Maputo ka nongonoko lowu ka siwumani
0: khani mambu swinene xa lisima lowu tshaka Radio Mozambique ku khensa ku va ni rirhambiwe loko ni kumeka ka ntshwantshwa leya ka siwumani i programa lowukulu swinene porke lona ni loku limahiwa na valakulozi vanyingi lo mugangeni hi tama leswaku hi dyondzisana ku va munghana a dyondza swaku kasi luya a fikile yena a sukele kwini ntao li tama leswaku va swi chulaka hi xilungu va inspirali li ta dyondzisa vanyingi kota swaku epa ni veka ni ka ndlela yinene ntao ku tlangela ka Radio Mozambique va endla programa ya ngeleni loko a leyi mahlweni programa leyi a hi kuleni mahungu a hi laveni vanhu vanyingi lomu mugangeni ku ni vanhu vanyingi ku na vavhovho vanyingi va nga koni lomu ku ni lava nga ve tihosi.

0: navengave ti oseta ti compone va fumi ti compone ma sho swivale ka dadi ikulu loko a sho kuma ama condition ja ku va hela bi makaya ya burisana na voni na ku rozila ku va hi konta sho kasi yeni mani o ta tivela sho ku a munhu le a pfale namuntlha a leswi a tolavela ye namuntlha le ka
1: leswi a ta ta tlhasala
0: for example ku tiva swa ku mani libombos for example i mutizwara di Mosambique kasi a ta hi kwini mani libo ta jaha siku ni nga ta kombela ka mani libombo ku va hi cincana la mina ve mina ni tiva swa kasi mani libombo lwa khanelaka
1: imani
0: mani libombo en'we elemento journalista de radio ki namuntlha a khanela leswi nyoyisaka vahanyi tiko a khanela leswi a khanela mahungu ya tiko a kwala mahungu ya tiko ma xiloku ho suka kuma siku mani libomba hi kolela mahungu swa ku a pa kwini swi ta enkorajala majama nyingi na yona ku nata na mina ni dyi ku ve libombo na
1: mina
0: ni dyi ku ve libombo na mina mundzuku ni ta e sempre bon ku ve ni programa bya wungu hi lebyi byi ni lisima byikulu ku va byi enceka e byi enteni ka tintanga hinkwato ka lava vakulu maxikayi na majaha na hini ka maprofesion manyingi swinene a professor a jornalista swange mani libombo va enfermeiro va médico para inspirar a vatswangwana vezo ku va va tivaka swa kwepa mani libombo a bya hlasa laya a
1: hlutesuka kwini impela
0: para ku tiyisa majaha ni tintombi ta hataka hala ni swaku ku tiva leswaku nini ni fanela ku ni dyondza ku va ni ta ve ni a mundzukunene ni nga lahleki la makazi
1: lawa hi tlangelile kunene nongonoko wezu wu famba hi nkama va likwezu swa ku kala swi nga heli swa hlola ku hlela vabasikini tinhloko hi vukhale ti dzunisi hi xiwudiki hi ku saxile khuzini hi xiveketamela hi mavoko silovo ya mfani nga va yi ku tekela kunene xi va xi hi lumba hi ku sake a wa xi vona Natalio Libombo Tomas Bruma va n'wi lela va le ku deha ku engeta mundzuku hi siku tata
2: Mini Marcos Abil.
3: Mini Fernando Mavumi.
2: Adzaukota Marcos.
4: Abife, Mini Fatma Musha.
5: Pediu a Lourenço Marques, 6 de setembro.
4: A escola é Mini Chagakuanga, Mini. Os ingredientes são donzi há muito mal.
6: Mina Nizangela, Anklangani, Wava Mamani.
7: Mina Raymond Nyati, Wale Ajin Khan.
8: A Ricardo Zema Karengi.
9: Migqivela hinkwayo Cleon Vid Kasiumani yi nga la kola emisori provincial bya Maputo nongoloko Kasiumani ku one u tiva hinkwato telanaka ni ta vutomi bya vana va tiko lava ncaka hinkwaswo ku va va hluvukisa Mosambiki.